sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito

Hello mga kapamilya, sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa tanan ng mga pagkamayo nga ginatag sa aton. Nataga naman kita sa dugang at tiyempo, magpadayon ka sa aton ng palatuntunan. Kag sa gihapon, kamay pa nga kamo sa sining bagpo nga tuig, araman sa ikayong lawas, kag madasigon man sa inyong pag-alagad sa Diyos. Nga nga permita ni ginaliwat, ginabalik-balik tadri sa aton ng palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamu nga suki sa aton nga programa, tanan nga mga pamati permi sa sini nga istasyon, ang may puso, kamay pa nga sige hapon, ara kamu sa mayuman nga kamtangan, sa physical, mental, spiritual, financial kaproteksyon sa aton makaako. So, namulang na ang aton nga pagpanamyaw, permi kita nga nagabalik-balik sini ka-importante, katama, ang aton nga relasyon sa Dios, nga kung hindi tanihimuon, makuturan na boss tanan nga pinabalik-balik na dali. Nga kung hindi tahimuon ang aton nga relasyon sa Dios, delikado labi na sa mga tinion sa buong nga nagkalipot ang panahon sang kalinong kag ang kagamu ara damo nagkalatabo sa kalibutan. Pero pasalamatan ta siya nga man bangod sa iyang dako nga gugma, padayon niya kita nga ginatipan, padayon kita nga ginprotektaran, ginpakamayo. Amula na ang aton nga pagpanamyaw, kag pagpangamusta, kag mga pangabay. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong madalang luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob. Maraming salamat na ginagamit mo po ang K5 News FM Philippines at nawa, pagpalain mo ang CEO Camilo Oy sa kanyang physical, mental, spiritual, financial protection. Yun din sa mga kawani, maging tapat nawa sa inyo upang kami man karapat-dapat sa mga pagpapala at proteksyon na aming kinakailangan araw-araw sa aming pamumuhay. Amang kami ay gumagawa sa aming mga tungkulin at higit sa lahat, kami po ay naghahanda sa aming mga sarili upang maging karapat-dapat na sumalubong sa iyong butong na anak sa kanyang pagparito. Pagpalain mo kami sa oras pong ito, pagpalain mo nagkikinig sa kibiran pong ito, nawa, maunawaan man niya nila ang iyong banal na mga salita na ito'y makakatulong sa paglago na maglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito'y aming hiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan sa part 2 sang pagtuunta sa mga manalangna, importante katama nga aton gid nga patihan, aton tuuhan kay siya mismo ang Dios naghambal nga hindi siya magahimo bisan ano kundi paagi sa iya mga manalagna ang iya mga sekreto iya ipahibalo. Suno sa aton gid basa kag aton mabasa sa Amos 3 versikulo 7 kag kinahanglan gid nga patihan ta agud nga mag-uswag kay ko. Ano ang mag-uswag? Ano nga pag-uswag ang gintangop sa Diyos? Amo ang pag-uswag espiritually. Kinahanglan magatubo. Amo tamalon na mas mangin madasig pa kita, magatubo ang aton nga pagka-Diyos nun kay ang mga di-Diyos nun laglagon man sa Diyos. Kung aton mabalaan, aton nabalaan sunod sa Biblia, ginlaglag ang kalibutan sang una, panahon ni Noe, panahon sa pagbaha, sa bilog ng kalibutan, ang mga di-Diyos noon ginlakip. Suno sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Kag ang ini nga kalibutan, laglagon man gihapon sa kalayo na, hindi na sa tubig, kay baha malang tong sa panahon ni Noe, pero mambalta nga lang, pero patay ang tanan nga mga may kabuhi dire sa kalibutan. Luwas lang sa dagat, kaya ara manabuhi ang isda. Pero ang tanan nga ara sa dota, patay tanan. Mga tao patay, sapat patay, mga pis-pis patay. Ang mga nga sa subong, sining kalibutan, laglagon sang Diyos ang mga di-Diyos nun. Sinong hambal? Si Apostol Pedro. Daw, tagna na Apostol Pedro na, pero mabasa ta na sa kay gin-guidan man sila sa balaan ng Espiritu. Muna nga gin-hambal, kang gin-sulat ni Apostol Pedro, sa 2 Pedro 3:7 nga, ang kalibutan nga aton gin-istaran, sunugon, laglagon, lakip ang di-Diyos nun. Muna nga, sa ginasiling natin dire, importante katama ang role sang mga propita. Ang role sa mga tao nga gingamit sa Dios nga mga balaan nga tao agud nga ipahibalo niya ang iya kabugut-on. Ang isa ka man lagna among isa ka nagahambal o isa nga nagahambal para sa iban o kung isa ka tao nga nagapahulam
sang iya tingog sa iban. Ang mayor nga katuyuan sining mga alagad, mga propita, amo ang pagpahayag sang tagipusoon sang Dios sa iya katawhan para sa pagpahibalo kag pagpahangop sa mga tagipusoon sang iya katawhan agun nga makabalik sila sa iya nga mga dalanon. Usisaon naton ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga propita sugod sa masunod nga mga pahina. Naman, ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga manalagna, amuni. So, manugsimba sa Dios. Dayon naghambal sang ang kalugan niya, pagsimba, pagpadungog, pagtamod, paghimaya, pagbayaw, pagpauswag, pagpadungog, Bible para buwas, din pagbayaw. Amo na importante. Dayon kung basahon taman ang natabo sa isa kababayay nga propetisa nga diri aton mabasa ang ambahano ni Deborah. Amo ni ang title. Sa Hukom 1, Hukom Kapitulo 5, versikulo 1 hasta 5. Sa versikulo 1, nagsining. Sa tungad daw si Deborah kag si Barak na anak ni Abinoam, nagkanta sini nga mga bahanon. Versikulo 2, kuna ang mga pangulo sang Israel, nagapanguna. Kuna ang mga tao, kinabuton nga na maghalad sa Ginoo sa ila kagulingon, magdayaw sa Ginoo. Pamatiin ninyo ini, kamo nga mga hari, pamatiin ninyo, kamo nga mga pangulo. Magakanta ako sa Ginoo, magakanta ako sa Dios sa Israel. O Ginoo, sang naghalin ka sa Sir, sang naghalin ka sa duta sang Idom, naguyog ang duta, nagula ang langit, kag nagula ang mga panganod. Ang mga bukid naguyog sa tubangan sa Ginoo. Ang Dios sang Israel sa tubangan sang Ginoo. Ang Dios sang Israel. Dayon ginambal diri nga si Deborah, isa gali siya ka manalagna, isa siya ka propita. Upitisa, nababae man siya. Dayon, dito naman kita kay Daniel. Si Daniel, ang pagkamatinumano ni Daniel. Pasahon ta ang Daniel 1 hasta sa versikulo 17, dire makita ang takon sinugid si Daniel. Ginatagan siya sang kaalam. Sa versikulo 8, dire magbasa ta. Pero, nagdesisyon si Daniel sa iya tigipusoon nga indi niya paghigkuan ang iya kagulingon paagi sa pagkaon o kung bino nga iya ginainom sang hari. Kay sadtong tion, ginpatawag man sila mga pamatanon sa tubangan sang hari kay nga aman, gusto sila nga bansayon, gusto na tudluan. Kay nagplano ang hari nga mag-train sila sa pamatanon para sa mga buluhaton o hirikoton sa ginharian. Dayon, sang dito na sila sa tubang sang hari, ginpakita dito sang bali master nga ginsaligan sang hari nga mo nakipaghambal sa mga pamatanon ni si Daniel sa Drak Bisa Kabit Abinigo. Kagin klaro ni Daniel nga hindi sila magkaon. Sa versikulo 9, dere naghambal sa versikulo 19, karon ginpakamayo sang Dios si Daniel kagin higugma sang pangulo sang mga opisyal. Nagsiling ang pangulo sang mga inuko kay Daniel. Ginakadlukan ko ang akon Ginoo nga hari. Hambal sang yun ako, nga nagtalana sang inyo pagkaon kag ilimnon. Niyan, ipatubang ninyo ako sa katalagman sang akon ulo sa hari. Dayon nagsiling si Daniel kay Milsar, nga ginpili sang pangulo sang mga yun ako, nga nagdumala kay Daniel, Anania, Misael, kag Asarya. Dinapakituoy ko sa imo, hambalin Daniel, nga tilawi ang imo mga alagad sa sulod sang napulo kaadlaw, kag hatagan nila kami sing utanon nga kaonon, kag tubig nga mainom. Dayon tanawa ang amon mga nawong, kag ang nawong sang mga kabataan nga nagakaon sang bahin sang kalanoon sang hari. Gani, nagpasugot siya sa ila. Nagpasugot si ang yunoko, nga si Milsar. Kag gintilawan niya sila sulod sang napulo kaadlaw. Pagligad sang napulo kaadlaw, daw mas matahum pa sila, kag mas matambok sang sa iban nga mga kabataan nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Gani ginkuha ni Milsar ang ila pagkaon kag bino nga ila ili nga ila imnon kag ginhatagan sila sang pulso. Ang pulso de repulse amo ni ang vegetarian nga pagkaon.
Tuhoy sa sining apat kakabataan, ginatagan sila sang Diyosing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinunan kang kaalam. Ang butang balundari, kung aton basahon ang versikulo 17 sa kapitulo 1 si Daniel, sa English, kaya sa Ilunggo, or hiligay nun naman ni Tuhoy sa sining apat kakabataan, ginatagan sila sang Diyosing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinunan kag kaalam. Pero sa English, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Tuntirin natin mabalaan nga, si Daniel Gali, special, specific na rin nga ginhambal nga, may ara siya paghangop or maka-enchende siya sang tanan nga mga palananaon kag mga damgo. Ang muna ginbasa ta, kung basahon taliwat ang Numeros 12, versikulo 6, naghambal sa Ginoo nga kung may ara propita sa inyo tunga, ako magapakita sa ila, pinaagi sa mga damgo kag palananaon. Ang muna nga si Daniel, gingamit sa Ginoo bilang propita. Sa Daniel kapitulo 2, versikulo 19, hasta 23, dayon gindayaw ni Daniel ang Diyos sa langit. Kag nagsiling, dayawon ang ngalan sang Diyos sa walay katugtuban, iya ang kaalam kagahom. Ginabag-on niya ang mga tiun kag mga panag-on. Nagapahamtang siya sing mga hari kag nagapahalin sa ila. Ginahatagan niya sing kaalam ang mga maalam kag sing ihibalo ang mga may paghangup, paghantop. Ginapahayag niya ang madalom kag tinago ng mga butang. Nakahibalo siya ang Diyos, nakahibalo kung ano ang yara sa kadurman kag ang kapawa nagapuyo upod sa iya. Nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo o Diyos sang akon mga katigulangan. Ginhatagan mo ako sing kaalam kagahom. Ginpahibalo mo sa akon ang amon ginpangayo ngay sa imo. Ginpahibalo mo sa amon ang damgo sang hari. Mamani ang pag saysay pag explain ni Daniel sa isa ka damgo ni Hari Nabucodonosor nga nagdamgo siya nga isa ka dako gid nga ribulto, dako nga ayo nga ribulto, dayon ang ulo bulawan, ang diri sa may nayong sa baga pagkat sa dughan, bali ano to, brass, dayon na may silver sa dughan sa baga, dayon brass, diri sa may hawak na tiil is or ang duha ka tiil is isa ka iron o bakal, dayon clay and bakal, ang clay and iron ang mga duha ka tiil kag tudlo dapa. Ang manang rigin klaro mga kauturan lang nga si Daniel isa ka manlagna. Kaya kung basahon taman ang Mateo 24, versikulo 15, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, si Kristo naghambal dari, stand in the holy place, also readeth, let him understand. So, ginklaro na rin makuturan nga siya, isa gingali ka propita. Muna nga, dari, ginklaro. Now, dari sa mga binuhatan, 2:17-18, hasta sa Bisikulo 21, ang aton mabasa, naghambal. Kay may ano gali, may propesya naman. Biskan nga inisiyang ginhambal ni Apostol Pedro, balik kita diri sa kay Pedro man nga wali sa panahon sang Pentecostes, ginhambal diri sa aton mabasa, ginliwat niya ang dito sa Huwil 2 versikulo 28, pero diri sa binuhatan 2 aton mabasa 17 hasta sa 21, nagasiling. Kag sa katapusan nga mga inadlaw, nagasiling ang Diyos, ibubuko ang akon espiritu sa tanan nga mga tao, kag ang inyo mga anak nga lalaki kag babaye magapanagna, kag ang inyo mga pamatanon nga lalaki makakita sa mga palananaon, kag ang inyo mga tigulang magadamgo sang mga damgo. Versikulo 18, kag sa sina nga mga inadlaw, ibubuko ang akon espiritu sa akon mga sulugoon nga lalaki kag babaye, kag magapanagna sila. Magapakita ako sing makatilingala ng mga butang sa langit kag sa duta, dugo kag kalayo kag alisngaw sang aso. Ang adlaw mangin kadulom kag ang bulan mangin dugo sa wala pa magabot ang dako nga kag
katalo pang doon nga adlaw sa Ginoo. Kag ang bisan sino nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kanami, no? Pero saan o ni? Sa katapusan ng mga inadlaw, gintag na, ginhambal ni Apostol Pedro. Dayon, ano ang kaangtanan diri? Mga kuturan, kay ang Seventh-day Adventist, kami nga mga Seventh-day Adventist sa Adventism, may ginkabig kami, ginkilala kami nga propetisa, babae. Kag sa mga nakabalo, labi na sa aton makuturan nga mga Seventh-day Adventist, makuturan kita tanan mga Seventh-day Adventist, may ginkabig kita nga propetisa or God's Messenger. Kaya ang God's Messenger, sunod sa aton na ginatunan, amo na ang tigpamakba, ha? Tiglawas. Kangay sa ginkamit natin na rin nga sa mga ihimplo. Halimbawa, parehas kay Moses, ginkamit na rin. Dayon, ginkamit siya si Daniel, mga tiglawas naman, ginkamit sila. Basta tanan nga propeta, ginkamit sila, kag inspired sila by the Holy Spirit. So, no, sa ginbasa tanas 1 Pedro 1.21, 2 Pedro 1.21, nga sila, ginkasihan sa Diyos, inspired by God. Dayon, ginpatihan ang isa ka babae nga nagaedad sang 17 anyos sa tuig 1844. Ang pamangkot dere, kung sino baga, si Ellen G. White, Ellen Good White. Amuni ang aton tinutuyo dere nga ang gintunan tani kay damo na kita pagbasahon labi na kung magaya istorya kita, istorya na kita sang ginkabig naman nga presente nga mga kamatuoran sa sini nga mga inadlaw. Ang sabat dere sa pamangkot nga sino si Ellen G. White, aton basahon, aton tunan. Si Ellen G. White ginagamit sang Dios bilang isa ka mouthpiece or mensahera sa sining katapusan nga mga inadlaw. Na mouthpiece or mensahera. Amo naman tong ginambal nga ano ang role sang prophet? So God's mouthpiece. Muna nga ginpatihan na siya sang mga Seventh Adventist. Ang iya madamo nga mga planaon kag mga sinulatan nag-influence sa pagporma sang Seventh Day Adventism kag nagporma sing dako sang doktrina sini. Ngaman, bangod kay may hindi magnubo sa 2,000 ka mga palananaon nga ginkabig sa mga Seventh-day Adventist nga ginpakita sang Dios sa iya. Manang sa karon ginkabig gihapon sang kalabanan nga mga Seventh-day Adventist si Ellen White nga isa ka manalagna or propita sang Dios. Si Ellen G. White, isa anay ka metodista apang sa ulihi na converter sa Adventismo paagay sa pagwali ni William Miller, isa katuig nga propita nga nagtagna nga si Kristo magabalik sang 1823 ukon 1824. Amo na nga diriman ginagamit ang pulo nga propita si Miller, kay si Miller to alin sa 1833 nga siya nakabaton sang iyang bali authority nga bilang ministro sa iyang pagwali. Dayon sa sina nga mga tinuig 1843-1844, gikan sa 1840 hasta sa 1844, perti nga wali niya nga si Kristo magbalik na sa 1843 or 1844. Ngaman, kay sa iya nga pagtuon sa propesya sa Daniel 8 versikulo 14, nga gin-explicar sa Daniel 9 versikulo 24 hasta sa 27. Kapitulo 9 si Daniel 9:24-27. Pero sakto ang iya competition ni Miller ang medyo na misapply lang ang lugar. Kundi dito ang ulang. Amo na nga ay pagpati ni Miller, nakabati ni siya si Ellen G. White at the age of 17 kasi nang 1844. Sang ang tagna ni Miller sang ikaduha nga pag-abot ni Kristo na paslawan nga matuman ang mga Millerite nagnabungkag. Nagbungkag sa pagrismaya. Bisan pa ang isa ka mag-asawa nga sumulunod ni Miller nagsiling nga may mga palananaon sila nga nahatag o naghahatag sang kabangdanan sang napaslawan nga tagna. Ang isa sining mga manlagna amo ang 17 anyos nga si Ellen G. White. Pero Harmon siya, Ellen G. Harmon. Si Harmon kay White naminyo man siya nga sang White na James White amo na nga na White na nga apelido. Pero sang dalaga pa si Harmon, Ellen Gold Harmon. Si Ellen G. Harmon nga may
Una sa iya 2000 kag nasiling nga mga palanan-aon sa isa ka meeting sa pagpangamuyo. Wala madugay pagkatapos ang kawianan ni Miller. Siya palanan-aon si Ellen White nag-angkon nga nakita niya ang palanan-aon. Nag-angkon siya nga ang mga Adventista sa isa ka pagpangalakaton pagkadto sa siyudad sang Dios. Amo nang iya unang vision. Nakita siya nga naga pangalakaton ang mga katawhan sa Dios pagkadto sa siyudad. Pagpinaagi na siya sa palanan-aon, ha? Wala madugay si Ellen White Harmon o Ellen G. Harmon nangin suga sang paglaom para sa napaslawan ng mga Millerite. Ang mga manuhiusa sang mga paksyon sang Adventista kaga ang espiritual nga gingiya para sa isa ka bag-o nga relihiyoso nga grupo. Sang 1846 ginpangasawa si Ellen ni James White, isa ka Adventista nga manuguli. Magkaupod ginsugdan nila sa tunga ang mga panudlo ni Joseph Beach nga nagsakdag sang pagtuman sa adlaw nga inugpahuway para sa tanan nga Kristiyano. Kumbinsido nga husto si Bates, Sunday James kag Ellen White, nagsugod sa pag-obserbar sang Sabado nga inugpahuway, wala madugay pagkatapos adto sang 1847. Si Ellen G. White may isa ka palananaon, ini nga isa nagapamatuod sang iya bag-o nga pagpati. Nagsiling siya nga ginpakitaan siya sang kasuguan sang Dios sa isa kalangitnon nga santuario kag ang ikaapat nga sugo nanungod sa adlaw inugpahuway ginlibutan sang isa ka halo nga kapawa. May halo sang kapawa butang balon nay may buhok nga kasanag nga adlaw inugpahuway. Nakita niya ang napulo ka sugo pero nakita niya nga nagasanag ang ikaapat. Ang mga White nagsugod sa pagsakdag sang pagtuman sang adlaw inugpuhay subong panguna nga doktrina. Amo na, si Ellen G. White, Gold White Harmon, isa ka mga bungahon nga manunulat. Ang iya unang libro, The Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, nagwa sang 1851. Nagpadayon siya sa pagsulat sang mga 60 ka libro sa kabilugan. Ang mga White naglakbay sing malapad kag si Ellen White nagsulat sing dalayon agod isugid sa mga tao kung ano ang ginasiling kuno sang Dios sa iya. Sang 1855, Sunday James kag Ellen G. White nagpuyo sa Battle Creek, Michigan. Sa madason nga 55 o 55 katuig si Ellen G. White nagsulat sing halos 10,000 kapahina sang matagnaon nga material. Ang kalabanan sini ginbalhag sa siyam katumo nga mga panaksihon para sa simbahan. Ang tawag ni siyam katungo, 9 volumes nga Testimonies for the Church. Sa tiyon sang isa ka serbisyo sa lubong sa Ohio sang 1858, si Ellen G. White may isa ka palananaon ngaya gindetalye sang ulihe sa iya 219 kapahina nga libro nga espirituhanon nga dulot. Tomo 1. So, amo nang Testimonies for the Church, Volume 1. Ang dako nga pagbinaisay sa tunga ni Kristo kag sang iya mga anghel, kag Satanas, kag sang iya mga anghel. Dito naman sa Great Controversy. Sa sini nga palananaon, nakita ni Mrs. White ang isa ka kosmiko nga inaway nga ginahimo sa bugos nga mga dagpon sa tunga ni Jesus kag sang iya hangaway sang mga anghel, kag Satanas, kag sang iya. Ang dako nga kontrobersiya siling ni Mrs. White madaog samtang ang mga Kristiyano nagabulig kay Jesus. Sang Mayo 1863 ang konferensya General Conference of Seventh-day Adventists official nga ginlakip. Si Ellen G. White wala gid nagkabig sang iya kagulingon nga pangulo sang bag-o nga grupo apang ang iya mga palanaon patud gid nga nangin instrumento sa pagtukod kag temprano nga pagtuytoy sini. Ang mga Seventh-day Adventist nagkabig kay Sister White nga isa ka matuod nga manalagna sang Dios. Ang mga modernong Adventista nagadayaw o nagabayaw gihapon sa iya nga may dulot sang panagna. Ang mga Seventh-day Adventist nagapaathag sang panaksihon si Jesus amo ang espiritu sang panagna.
Sabog na disney psychologist. So the testimony of Jesus is a spirit of prophecy. Amo na ang pagpaathag sang Seventh Adventist bilang isa kapag patuhoy sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ang masunod nga pahayag ginaprobahan sang sesyon sang General Conference sang Netherlands sang Hunyo 1995. Ginakabig namon nga sa sirado na ang kanon sang Biblia apang nagapati man kami subong sang mga kadungan ni Ellen G. White nga ang iya mga sinulatan nagadala sing Diyosnon ng otoridad para sa Diyosnon nga pagkabuhi kag para sa doktrina. Busa, ginarekomendar namon ang simbahan nga nagapangita sing gahum ang balaan ng Espiritu sa pag-aplikar sa aton mga kabuhi sing mas bugos sang inspirado nga laygay nga yara sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ginsambit sa dere makita tani Apologetics Index org. Amo ni ang address dere sa makita mo ni. Dayon sa tung Hunyo 2016. Si Ellen G. White padayon nga may mga palanaon nga iya ginpatungod sa Dios non nga inspirasyon. Ang pila sini nga palanaon naghambal nanungod sa kinanglanon para sa nakapapagros nga mga pamatasan sa pagkaon nga gitawag ni Mrs. White nga ang Ebanghelyo sang ikayong lawas. Testimonies for the Church, Volume 6, page 327. Ang iya mga kinanglanon sa ikayong lawas naglakip sang pagbutang, sang pagdumili sa pagkaon sang karni o kung pagkaon sang unod, subong sang pagtawag sini sang mga Adventista. O ay naman kita sing timpo, ato na lamang tapuson anay sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. Maraming salamat sa inyong kaganahang loob. Pinakilala sa amin ang isang kasangkapan na iyong ginagamit sa kahuli-hulihang panahon. At nawa, ito'y makatulong sa inyong bayan, lalo tigit sa Seventh Adventist Church in general. Tanan nga ang mga Adventista din sa Septimedia sa buong mundo na nais tumugon sumunod sa inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan na makarating sa habit ibang mga nangailangan sa katotohanang ipinagkaloob mo. At pagpalain mo ang siuro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang pagpala ng kinakailang na physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon. Gayun din sa lahat naman nakikinig, manawaan ang inyong katotohanan. At patawarin mo lamang kami sa aming makasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay mga hinihiling sa pangitan ng matamis ang pangalan ng Amen.

0: dibuat pelan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong palulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong palulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Sir Pio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang panini si Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, magabuti ka. Mataas ba lang ang Ibu Blood Sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Salika Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Waka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangod sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kada siksa kong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Diofra.

0: Radio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny.
3: Isa ako ka beauty consultant.
2: Ina-recommend ko gin
3: ang DTX Beauty Soap
2: para sa mga bugas
3: at may mga skin diseases.
2: Ang DTX Beauty Soap
3: hindi mo sa daon sa bayabas,
2: madrede kakao,
3: papaya fruit extra
2: para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
4: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5.
7: 94.5. K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: K5 Kalingawan Time.
10: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
9: Manok.
10: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
9: Manok.
10: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
9: Alam ko na.
10: Ano?
9: Lechon manok.
11: Hey, hi, Kalingawan Time.
12: Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
13: Ano na kung galing si Aikal Kioso? Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Para updating ako kung ano nagtalabuya sa aklan, premis sa launa sa balita.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
14: Wow, my puso.
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM.

0: payo.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Checklist. Checklist number one. Nga, mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
3: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plane. Kay ang D3, wala yan nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bakterya, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
4: Rico, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga-produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuan mabuti.
5: Overwork.
4: Mm-hmm. O tungod nga siya nagapagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen at pila-pila kadlaw maguba, mabankrupt. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tayo, gina-store dyan lang.
5: Gina-store dyan lang. Mm-hmm.
3: Gina-maintain.
5: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm-hmm. So, okay na, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So, si D3 makantos mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malot-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw, maghimos na lang sila. Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
5: Kay controlled ang infection.
7: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
4: Correct.
5: Daw controlled ang infection?
4: Controlled.
7: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis kag magano.
5: Mag-record na lang.
4: Mag-record na lang.
5: Kag manghimos, ano?
7: Oh. Pero kung wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
2: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
7: Correct.
2: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na cytokine storm.
7: Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
5: Correct.
7: Lain gid ako kung may backup ka, may auxiliary ka. Hindi iya matamuan
5: ang
7: mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na, tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
5: Correct.
7: Nangin passive siya. Kaya kung di na ni mo inumon, wala sang may matabo sa boy.
5: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
7: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa imong immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
5: D3 Bio.
7: Amo na sir boy, D3 Bio nagi ko sa boy. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
0: D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Ang Himpapos.
9: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Kampyon nga estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa

0: ang T3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. T3X 500.
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong T3X 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: T3X 500. Mabali sa mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. T3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? T3X 500. Ang T3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. T3X 500. Asal rikas. Epektibo. T3X 500.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: joyride man to bigga.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, mag

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpuputi sang akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
6: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad kag aprobado sa mga eksperto?
7: Klinika Alternative Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinical DTX 500,
9: Clinical D3 Bio,
10: Clinical Sport Bionics,
11: Mighty C,
12: DTX Coffee Mix,
13: Free Bio Coffee,
14: DTX Beauty Soap,
15: DTX Herbal Oil,
16: Clinical Day of Fresh Roll-On,
17: and many others.
18: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: may free check-up ka pa
20: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
23: You're listening to 94.5 K5 News FM.
24: K-5 Kalingawan Time!
25: Day, kipakilala ko ng ako nobyo sa lula ko nga milyonarya.
26: Te, boto mo sa iya si lola mo?
25: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
24: K-5 Kalingawan Time!
27: Ikaaga pamati ka sa K-5 News FM!
28: Pamati ako sa K-5 News FM kay ang ilang mga reporter kag ilang mga angkor na madasig sila magngita pang mga balita sa syudad sang Nilo. Ako si Jess, sang Buang Haro, tunay na K-5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K-5 News FM!
29: Wow! My puso!
30: Ang kampyon nga istasyon,
31: K-5 News FM!

0: 100.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, and din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Storyanta karon, ano bala ining alcohol-related liver disease? Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sa akong diskusyon si Dr. Mel Uy, ang amon nga CEO, Dr. Mel. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely, it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong ka blagulay, pala kaong ka prutas, pala inom ka DTX 500 jag may DC, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan sa mga atay sa pagtinlo sa toxin. Daw pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mga toxin or hilos lawas. Iyan na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Na binakumpirmi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginom mo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinakabisi nga organ sa imulawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan? Kaya rin siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uhas. Masami nagkapangihi. Masami ginauhas. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: So, correct yung Dr. Ramiro, no? Basic kid lamang ang equation. Kung palainom ka ala, palabisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramiro?
4: Simple lang sa batsina, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulinum, severely damaged na sang alcohol, nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon ko ba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagin inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo, tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga symptoms ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok na ang tiil, ang tiyan, tapos may confusion ang katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
4: Probably, Sir GP, may guba na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta, Sir GP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imatay.
0: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Sakal Libu Atlan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Mga butka.

0: ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
2: Performance mo pala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag vabuwaska. Gara ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kagabi, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: base natin ang ating memoria. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Biotics,
4: Mighty C,
5: DTX Coffee Mix,
4: Free Bio Coffee,
5: DTX Beauty Soap,
4: DTX Herbal Oil,
5: Clinica Day of Fresh Roll-On,
4: and many others.
5: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: K5 Galingawan Time!
8: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
7: K5 Galingawan Time!
9: Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
10: Noon ako gali si Aital Dioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premisa na una sa balita.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
11: Wow, my puso.
12: Ang kampyon nga istasyon,
13: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
2: Sa kadlo ka pila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduana.
2: Subong kamusta?
1: Huwain niyo ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
3: O si Jean Paul Hideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies. Gintunana and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
4: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
3: Mm-hmm.
4: Pero ang makapugo nga hindi ka mag-cancer, wala ginaya ginatutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants,
3: uh-huh,
4: nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag MyTC, sigurado nga protektado ang sales mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butang nga maga-prevent para magkanser, why gid sir?
2: I totally agree. But bangon nga ang cancer is the result sang mutation. Permit me balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immunotrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
4: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
2: Gusto.
4: Kanto ka sa mga dlag ko nga mall, oh my God, God. Damo.
2: May mga treats.
5: Damo gidya mga
4: refined sugar, Sir Boy. Cake, kinapa,
5: ice cream,
4: spouse, no? Food loaded with additives and preservatives.
2: Arapagid.
4: May tani kung gainom ka DTX 500 kag MyTC, at least maproteksyonan man biskan paano ang imong selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
0: DTX 500.
6: Katalina Habagat, sang puro kan tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag no medyo may naga ano na hindi nakukakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilo.

0: GTX 500.
1: Yo beres.
2: Ini sangat lau.
1: Kung di bastante mo antioxidan sa mulawas, di bastante DTX 500 kag may TC, di pwede ka magka-skin cancer sa JP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tawo nga gakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
2: Grabe no.
1: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
2: Ay grabe, deadliest form cancer na.
1: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang ubra mo traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
2: Farmer,
1: manguma,
2: construction worker.
1: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gitawag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
2: Sa kadamo, no?
1: Yung survival rate sina, grabe. Kadipindi na kung ano ka bakod ang ima, no?
2: Kagun, ano nga organ ang apektado?
1: Oh, kagano ka bakod?
2: Ano ka bakod?
1: So, ang nami ya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag may TC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom may TC. Nga mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
2: Ang potential ya to stop cancer.
1: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Informasyon sa

0: hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Upod natin sa ato nga programa sa informasyon sa ikaayong lawas si Brad Paul kag of course si Sir Boy Solweta. Dari natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy, bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas, mm-hmm, ang tumor? Kulol ba an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupunta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Linaroso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Rap supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imong bisyo, sa imong pulaw, sa imong tanan-tanan ng mga negative ng mga toxic ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo cellular. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok yung immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung masakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga kadalas ang tagtaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxin, mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drugstores.
1: Well, nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambalin niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo, sumong kapalaw, ay nga kapalaw, ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Ang mga sa una, daw gwapa pa to sumong, daw hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw ay naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na tubo bukol kisa sa imong
1: Mas kulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw,
2: tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay, tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok. Naguro, mabalkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. Pero magitubo nga bukol, ginimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakakuan
2: niya. Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka binga bukol, engineer, it could either be, unay yan ang i-roll out, hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kaya ang bukol, pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya, ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo,
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na.
2: Oo, no? Nag-metastasis na. That's why.
1: Na nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya. Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol? Tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsy pa na, sir.
2: Ginabiopsy pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer, or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do.
2: Hindi mga... ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, ikompress ang organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Hindi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa, di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unod dya. Kwan inang ano bla, hindi ya bala tissue, kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas. So cyst tawag.
1: Okay.
2: Now ang importante, engineer, amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boyce di tribayo karon ba. Mm-hmm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells, kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may araman reproduction dayon sa mga new cells.
2: Cells. Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila yung koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula. Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga can foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo. Oh.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellula, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 becomes 16. 16 becomes 32. 32 becomes 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko, 256 plus 256.
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells. Ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginapin pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinang lanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo nang balpermi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imo nga tinai, hindi ka tong magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permisang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan,
2: Bikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinang lanta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Marin niya sa famous man nga, ano, nga saying alin kay DC.
1: Okay. DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir GP, nami ginpapasan.
2: Namunang ginaulat ko gito.
1: So, apoptosis na.
2: Ang role ni Dietri Bayo.
4: Okay. Doon na yung carriage kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir GP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Memorize na iya ginggaan
4: niya ko sang ginatawag niya
1: impromptu
4: pangpagana
1: ang hindi na impromptu kay reading naman hindi na impromptu kay reading naman
2: memory na iya
4: pangpagana kung anum naman bala mabulig ni Dietri Bayo kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500.
2: Wow.
4: kontra cancer.
1: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Super Trio kay may mga synergistic effect ni. They help each other and enhance mag D3 bio every day. No, hindi lang kontra tang kaso ubos ipon kag gilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at nga ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso ubos ipon kag gilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung ginom ka D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3 Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, tag i-manage mo ang imong stress. Amuning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang atong skin. Dapat pugay ta, medyo maganda ta, kag maayo ang atong abiran, Sir Boy. Kinanglan, maligo kita adlaw-adlaw. Gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te ara Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa atong skin, moisturize kag maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kini mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na sa ngininga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sa imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sa tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sa collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bala sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, poor ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica DioFresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica DioFresh Sir Boy.
4: Kay may VCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica DioFresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica DioFresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica DioFresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha? Doon si engineer ka, layo pa lang, ha? Ka makita ina kung medyo kangay-angay ka o hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no? Maging daw hindi bala dry bala Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami mas carrots. Eye care pa magambal ka, eye do ka lain, how? Pero anyway, no, kung besides I care na migidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early, early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban ka pagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na o tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa Balizer Boy, gapa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds, gangatin lo sa imo colon, para layo ka sa colorectal cancer. No? So duwa ka kahit therapy ka. So, nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So, pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-Clinica Sporebiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin nga amuni ang gapanamin sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi natabang ng neuropathy, nami mani sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na ang ginahimo, amo na ang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kita yung for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Sporebiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Sporebiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Sporebiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman liwat. Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy ang mga flower da sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amo ni sabat, no, mag-Clinica Sporebiotics. Basically, ginabalik kini natural flora sa inyo da. Mm. Sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, Sir Boy, Extend Food Supplement for Men. Mm-hmm. Mayo ini nga supplement para mag-increase ng aton libido. Sexual desire, Blaster Boy.
4: Mm.
1: Best supplement pa ni para sa aton nga stamina kag energy, Sir Boy. Mm. Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa aton mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, Sir Boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sang Extend Food Supplement for Men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, Sir Boy. Natural testosterone supporting habit, Sir Boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang dalo, isang dugo. Ah, ang dugo ni mo, amo ang pinaka life kuno sang tao, Sir Boy mo.
4: Mm.
1: Ah, ang dugo, kaya nga ah, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, Sir Boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang,
1: uh-huh,
4: ang DTX liniment oil nga matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Galing, Sir Boy, uras ta medyo bitin na gid ay mo mga parting words, Sir Boy.
4: So, hindi kita mag-lipat, no? Adlaw-adlaw, mag-DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat kapaputi, nami, tangang imo skin. Mag-eye care drops, no? Ang eye care drops, amunin ang ginatawag natin, para maandaman ang aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sang imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, lunis nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo, pag-upod ka bayang ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian, sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa

0: Ifrir Payo.
1: O si Karen,
2: kadamog isang akon hair follow, hindi manami
1: ako ng puti.
2: Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakal sa mga butika. D3X 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
5: Upong ang akong mga TL o mga panakit.
4: Sa pagkadungom na po sa DTX 500,
5: akong gindubol dos,
4: mga kapsul sa buntag,
5: mga sa gabi,
4: wala pa'y bulan,
5: nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamay.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epektibo. DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Superman.
1: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na iya.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sporebiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporebiotics,
0: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
2: Ang topic ko is about ketones.
3: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanourish ang imong brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
4: Nga nagako sa migraine kiss. Sakit sa ulo. Kayang-kaya ni D3 Bio.
2: Ginakwa ang basura sa imong brain, through the glymphatic system. Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
3: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, overplayin D3.
2: Amo ginang advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan nami sa aton kidney, ngagapan nami sa aton blood sugar, kung nami ang aton regulation sa aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, gang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
3: and bacteria.
2: And even fungi.
3: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way ni mo mapacheck up kung ano itong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyon ni nga mga virus ng bacteria.
5: Ganun ba ang viral load?
3: Because of the MCT.
2: Kanami, isang point
3: dito. Monolaurin, monocaprilin,
2: and monocaprin, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Nang galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
2: Ang D3 Bio, kapadasig sa imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
3: because of thermogenic effect.
2: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal ni ay basi virus ni bacteria ni why ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
3: Gaga na ka namin, sir boy. Wala ni resistance.
2: Why niya resistance?
3: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya?
2: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
5: Kaya na, may lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
3: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
2: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
3: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
2: Correct.
3: Amuna na.
2: Kung gailanat, kung gasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, ay nga ga-boost lang sa immune system.
5: D3 Bio na.
3: Kung D3 Bio ko kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
0: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio!
8: O si Karen, kadamog isang akong hair fall at hindi manami ang akong kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong kutis.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
9: Mabakal, sumagbuti ka!
0: D3 Bio! Health News!
9: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Sean Sakha Libo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mamakal sa mabuti. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. DTX 500.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at pagaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
3: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!
4: DTX 500!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agad yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Sa mga butika.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman. For Men.
5: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So na,
6: today, magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay

0: Salamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5.

na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Sa luwat mayong aga sa tanan kag gina-take naton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
2: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs kag solid listeners naton, kay 5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo, superior antioxidant nagaprotekta sa inyong cellula kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3 Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sa isang impeksyon, tugas sang mikrobyo kag syempre, no, ang pabakod nga probiotic food supplement ang Clinica Spore Biotics.
1: Mayong aga, Sir Boy.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga kong Slorabs and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa, kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Ah, amo ni ang ginagapahubin sa aton selula kay super antioxidant ini, no? Amo ni ang gabato sa ginatawag nga premature aging. Brought about by ano, mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, ano pagid, stress engineer, ano pagid, no, mga environmental factors, mga pollution, mm-hmm, that causes your cells to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa maka-react da yun, engineer. Ha? Pa makabato da yun sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo. Remember your cells, sometimes they become abnormal, no? Mm-hmm. Ang ka-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C, adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, mm-hmm, ha? If you want to take care of your eyes, hapos na memorize, so, no, nga supplement, Eye Care Capsule Gold, no? Amun yung pinakamayo nga gatawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante ng palatuon, ha, mga tao ng computer, pero may ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse, pero may sila mataga pulaw, pero may, this is the best supplement for you, Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax, ini mag-eye care eye drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo kontra sa trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sa mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? So, istoryanta, sini nga kagahon about insomnia. Mm-hmm. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, mm-hmm, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sa insomnia, ang in means not, mm-hmm, ang somos means sleep. So, hindi maka tulog. Oh, so amunang aton pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko mga personality like Nikola Tesla. Mm. Ga problema sinang tulog.
2: Sang insomnia, no, ga suffer sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa aton DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern, no, mm-hmm, sa quality sang aton nga pagtulog. So, engineer, mangkuton ta ka. Pag nabatian mo ang word niya insomnia nung gasulo din sa imong pinsar.
1: Di, medyo kapoy ka. Sa akong taglantaw na niya, kapoy, tired, kaya wala tulog mo.
2: So, amo na, engineer, wala tulog. Pero ang insomnia, engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no? May ara, pag nagambal kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So, sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer. Let's say, nagpulaw ka, pero timprano kag abugtaw. So, that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
1: So, buti na kung kulang tulog mo, problema insomnia mo na.
2: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amo na ang iya nga kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute short term lang niya. Kadali lang, let's say pagka next day nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amo gini siyang naga labot tatlo ka semana nga ginasupreher mo.
1: Pabalik-balik gid ang problema
2: sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa aton, no, bilang isa ka tawo. Hambal gani ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
1: Repair and maintenance.
2: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw and nag-undergo sa oxidative stress or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages ang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay bilog nga adlaw, gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog, no? Ginapa balanse liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre gina-consolidate ang memory, engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer. So ang pati pagid dili ang pagpabakod sang imong immune system nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatugas ang insomnia? Una, stress, no? Stress ka, anxiety.
1: Like for example, gimbayaan ka sang imong uyab.
2: So sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So example sa mga pwede magtugas ang imo sang stress, financial problem,
1: okay,
2: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So paano ini kay ang stress amo ning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
1: May nagambal ba, Sir Kevin, ngayon ang mga buang, kung may nagalakat mo sa dalang, kung isa wala pantalon, wala pa ako nung kaka-stress mo.
2: But, ina sila yung engineer, wala sila kaka-stress. But they have lost their sanity.
1: Gani. No?
2: Amo na sila engineer. Because may ara defense mechanism ang aton nga lawas. No? Ang aton nga brain. If ang stress tamaan unbearable, hindi nakaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
1: okay,
2: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
2: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lose our sanity. So, remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kaya hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime, matulog ka na gid lang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
1: cellphone pa.
2: Pa cellphone, or gatulog ka nga, or ara ka sigdaan, pero wala ka gapatay, suga, engineer. So, pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede masuppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
2: Which is ang melatonin. So, mabudlayan kita magtulog.
1: Ang unang mga tigulang bila ko, no? Ang ilang partner, ang asawa niya, ibutang nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog ng daan. May partner pa.
4: Experience ka na ng engineer. Okay, open ka pa yan.
1: Open.
2: So far ako, engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate, o.
2: Oh. So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay. O,
2: kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
2: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga hindi lang bulong,
1: mga energy,
2: mga energy drinks,
1: okay,
2: soda, no, mga soft drinks.
1: Okay.
2: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara kada ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian. Because sometimes ini nga mga balatian nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo gakabudlayan man mag tulog.
3: Hantal you what, no? Let's support Gantal nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin, no? At ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. So, mga to, no? How does D3 Bio together with DTX 500 and MyTC helps you sleep? Ano yun bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland. No, amo ning tawag. Amo pineal gland nga ini, amo ni ang tawag nga may amo ning night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw to nato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mont, ambal ta tugdi ginam pineal gland, kagamay-gamay lang gid ni. But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do ano na ni siya,
1: do mais,
3: butil lang sa bugas ni kadto. Gabi ang dugo ka kadto di. Meaning to say, it does a lot of work. No? Meaning to say, kampyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni siya, engineer.
1: Okay.
3: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pineal gland. Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is basically plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tidog gininto mo man to ang imo pineal gland. Oy! Gali, what?
1: So doon ako pasalamat. Magkita kong ma-brown out. Gali ang, kwan? Ang aton.
3: Ay, hindi gininito. Ang init. Di kami kapong katulog. Ang ginapasalamatan tayo, na ginpatay mong suga. Ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10, ina. One of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagginsini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin, nga alin sa pineal gland, nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. So, may tinigang ba? Anong gina-repair ta during sleep? O anong lagi na usas ang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ining ang human growth hormone has the ability to repair minor tears. No? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga imo mga muscles mo da, and everything, gina-repair na sa human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have the D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its, ginatawag natin, ketones. that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil San D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
3: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair those cells repairing the body also still needs energy. Alin tanan sa D3 Bio nga gintuman mo before you sleep.
1: Okay.
3: Ang nami sini, that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is drainage. It's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate. No, may mga specialized brain cells like astrocytes, everything. Those specialized macrophages in your brain nga ga-help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahabuitan ng mga beta amyloid plaques nga patay na, mga tau proteins nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong palibot.
3: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, anong parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
3: Your pineal gland.
1: Okay.
3: Amo na siyang nestoyanto subong.
1: Okay, gani.
3: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaobra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
3: Delivered na alin sa imo tiyan, ginasa sa vagus nerve mo, magkadto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
3: So sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
3: Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Do damo ni siya role, no? Iba niyang role i-discuss in the future, but its main role is basically it letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones ng balta. Di pagin mo, ano pagin mo, brani D3 Bio? May ferulic acid. Like ang balin, Sir Kevin, ang D3 Bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and picomalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no? Together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala, pagili,
1: benepisyo.
3: Damo, pagili, benepisyo ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo. Kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kung trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
3: Ready
1: ang dolphin?
3: Trivia si yun, Jeanette.
1: Nagakuha na sa, actually, nagalangoy na siya sa
3: loyo.
1: Pero para maka-preserve siya, uh-huh, sa iyang energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
3: Mm-hmm. Magtulog na siya.
1: Amo
3: na siya magtulog.
1: Half
3: brain niya, amo na.
1: Half of brain.
2: Kaya ang isa ang half of the brain, engineer, amo nang ka-protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. Mm-hmm. So, amo nang mga gamay nga trivia, bala. Ang kamilyo, kuan nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
3: So kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Duwala ko kaya na uga pamangkot ko sila.
2: Hindi sila kapiyong.
3: May kisabat sa tuloy.
1: Wala, wala sila kasabat kung nga tulog sila.
3: Anyway, no, every, nearly, siguro, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan.
1: Oh.
3: There are organisms and hindi niya kailangan sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
3: Kung nakasleep ka na,
1: uh-huh.
3: Pag mata mo sa aga,
1: maligo.
3: Maligo ka dahil.
1: Maligo ta, kagagamit na sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, ang magagamit kita sang DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit. Ano pag ito mabulig?
2: Yes, maliban, engineer, sa miara, kakutis, nga hamis, kagwapa, dapat imo kutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi, kumukutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases, kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa da nga say, sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod, bugana sa antimicrobial property, ang atong DTX Beauty Soap, halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre, virgin coconut oil, engineer. So, para hamis, kaglayo sa skin diseases, mag-DTX Beauty Soap.
1: Partneran taman ina, kung lagabaho lang atong nga ilok, isiling ni Sir Kevin,
3: may mga... Hindi na magulata magbaho.
1: Gani! No?
3: Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct! May ala kita na Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh, the natural deodorant, may VCO, nga kaya tap noon mga mikrobyo, nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuni ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
3: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-Clinica Deo Fresh Cap, because may yung whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa Clinica Deo Fresh.
1: Kloki nang lang tamahan mga pikita na adlaw-adlaw. Kada agaya, ang gina-open ko yung kape, DTX
3: Coffee mix.
2: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
2: Kape nga hindi makapainsumya. Makabulig pa sa mga pag- repair sa imong lawas kibangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract. Kag na amuning kape hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung gusto mo
1: double dose
2: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer. May harap sang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre, kung ikaw ga problema sang imong blood sugar level pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, dire ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imong blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
3: Ayan, ano, kung yung naka DTX Premium Coffee, kina bugana ka na sa antioxidant, kapang kontra sa imong bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? O, mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang ginatawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala ka shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ang ngalan, when you take care of your eyes, mag Eye Care Gold, and of course Eye Care Eye Drops. And Sir Kevin,
2: okay, syempre, kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag prebio coffee mo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut, para magproduce sa mga happy hormones kag vitamin B nga kinanglanon sang aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya engineer ha.
1: Uh-huh.
2: Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica's Probiotics. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer, sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabenepisyo gitang imo nga lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay sabagay nga nami subong ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo labi na kung medyo may ilo edad ka na
2: Sir Kevin. Extended.
1: Extended gid ya. Ang nagalaylay kag nagadunglay magauntay. Sir Boy kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, naga-enhance ang imong libido. Ha, nami ang mood mo kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda na kung medyo kapoy-kapoy ka mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
2: Na pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: there. Correct
2: ang extend, so nami gini sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy ya engineer, may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
3: Nila nga panami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
1: Sa diin mo na ginabanyos?
3: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
1: Hindi po sa diin nga party sang lawas.
3: Sa likod.
1: Ah, likod.
3: Ang DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampyon ang hagod nga ginahatag ini. Relaxing all your muscles, no mga may manginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy sini kampyon.
1: Correct.
3: Kampyon, gapa-relaxin mo brain, gapa-relaxin mo stress, gapa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Mga, nabulang mga nasakay ka sa bus, gagulpi, galingin ang ulo mo, simusimutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relaxin mo brain. So, kung gusto mo nami, ang imong ibalan nyo sa imo balay, ha? Mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo?
2: Yes, madamo, gid nga salamat, no, sa aton nga mga suki, nga palamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas diri lang na mabatian sa kampyon nga istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sang Klinika de Alternativo sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa amon nga Facebook page Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar, kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga ara sa inyong lugar, no? Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sir Boy,
3: pwede kayo maglipat ha, mag DTX 500 para hubin ng silula, hubin ng tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C para glowing and skin campion pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-Eye Care Gold ka. And lastly, liwaton ta. Ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
3: Wow.
1: In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, ah, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
2: Operation.
1: Sa atong nga kwan, Station Manager Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-album mo.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica Deltanativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica For Bionics,
13: Mighty C, DTX Coffee Mix,
14: Free Bio Coffee,
15: DTX Beauty Soap,
16: DTX Herbal Oil,
17: Clinica Deo Fresh Roll On,
18: and many others.
19: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
20: may free checkup ka pa
21: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
22: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
23: iCare Gold,
24: Ina Reyes,
25: isa ka certified
26: iCare Gold and iCare Drops user.
27: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon.

0: Kergold kagay Caredrops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Yo,

salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka.
1: Kiss A, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, pigaw na kay damo oxidative stress, most likely ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Mm. Kung tamaan ka sa hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
2: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ga-control kung
3: lusulin na do, sang salakyan.
2: Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon, or namula na akong sunogon. Or hindi na lang ikaw mag-ubra.
3: Hindi na lang mag-ubra.
2: Hindi na magsunog.
1: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabaluga ka, on kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina.

0: ay magsunog, Doc. Meaning to say, damo, sobragali
1: buti. Pwede ba salod na lang sa oven?
2: Initon.
1: Tintribayo lang ng katapat si Naya. Di siyempre, kisa sir mo, ikaw ay mag-exercise. Mm. Pag may hypo ka, dapat makuhan ka, ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab ng tubig in the morning.
0: Increase pag itang core temperature, no?
1: Pero ang hindi inyo paglipatan, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inong ditribayo sa
0: roi. Ditribayo, kid.
3: Ditribayo! O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon putis. Nag-try ako tumar sa ditribayo, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon putis.
4: Ditribayo! Ang ditri, nga may visio! Ang visio, nga may ditri!
1: Tanigini mo na lang sa ginoo sa aton lawas no nga, pindoton la, sir boy.
0: May mga switches, no?
1: Switches na. Subong kay damo ko kaon. High mo. Balbal ang kuan.
0: Balbal ang balisem.
1: Thyroid hormones, balbal. Para dasing matuna, para hindi ka bala magtambok.
0: Magtambok.
1: Ti pagsiling siya nga, ti subong daw.
0: Pigado.
1: Pigado, subong daw. Tay lang kaon.
0: Eco mode.
1: Daw para sa salakyan, la.
2: Oo, may switch.
1: Pero delikado, ha? Mag-hyper ang imo thyroid. Kasi naman, maniwang ka kagang imo mata. Oo, dasing
0: gumugnong. Gumugnong ang mata, no?
1: Oo, amunang matabo.
0: So, ano git bala nga? Tabo sa, ano?
1: Tapos low energy ka, sir boy. Tungod kay, siyempre hindi magamit.
0: Hindi magamit. Kalo sa lutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
1: Yes.
0: No?
1: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka ditribayo, makorek niya ang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
0: Pwerte, no?
1: Duha pa lang namang yung bala na.
0: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga ditribayo tungod sa iya extra virgin coconut oil content.
1: Aside nga ga-inom ka ditribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
0: Correct.
1: Paano?
0: Ang ahos ko, so basically...
1: Saaw na si Lin Ngilulay, butang ko na sa imo buli.
2: Para mag-init.
0: Para mag-init, no?
1: Kabudlay, kung dala, sir boy, kung may problema ka sa akan mo, hypothyroidism. Tingala ka, gusto kaya nga mag-ano, magniwang. Di kaya magniwang niya. Amo na yung problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
0: Correct. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi ang may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take ditribayo. So mag ditribayo na, no? Kung ini yung mga simptomas, ara na, ang ditribayo makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of ditribayo over hypothyroidism.
4: Ditribayo!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: Ditribayo! Ang ditri! Yung may BCO! BCO! Yung may ditri! Ditribayo! Health News! Across the land, across the seas, and across

ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and

0: Shaker Gold ka Geiger Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Morobo

0: E3Pio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500, ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang panupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, masalikan, epektibo. DTX 500, mahigo ba lang ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: ng ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: K5 Galingawan Time.
5: Alam mo, pare, kanina pagsakay ko sa bus, awang-awa talaga ako sa babae. Nagkatayo?
6: Nagkatayo siya, boss.
5: Oo. Alam mo, pare, hindi ko kayang tingnan, pare, pag may babae nagkatayo sa harapan ko, pare, lalo na ba sa bus.
6: Yung pinaupo mo.
5: Hindi, pare. Binikit ko lang yung mga mata ko kasi hindi ko kayang tingnan, eh.
6: Ay.
5: Sikit sa dip-dip.
6: Ay.
4: Station
7: K5 News.

0: Yatan mo pa gani. Pero may natin ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal, free radicals. Pero kapila na ginabalik-balik ng free radicals. Amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
1: mo, mga electrons sa mga molecules mo.
0: Amo ng molecule. Pag makawata na Sir Boy.
1: Why na?
0: Matamat na lang siya. Matamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi nato ginauyatan kay hindi gidya
1: mabuyan
0: cellphone ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iagubon? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
1: Wala problema.
0: Mato siling kubla perti ka mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
2: Tag 40 mil ang cellphone.
3: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
0: Imagine lang.
1: Amo na ka na, DTX 500.
0: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag lima kakapsula sa DTX 500.
4: DTX 500.
0: Sa mga mahilig da, cake, pastries, mga tanan nga kami sa ice cream,
2: soft drinks.
0: Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
1: Ah, di damo. Diabetes.
0: Damo-damo, no?
1: Diabetes.
0: Cancer. Diabetes, high blood, heart problem,
1: tanan, hypertension, cancer,
0: mata, guba, kidney, kakas unto. Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
1: Correct.
0: Kung alam ka. Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX. Kaya Pinoy, Sir Boy, kung galain na matyag,
1: suplemento.
4: DTX 500.
5: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domi-jumi nag, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog.

0: 500.
1: Kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
2: Yes. Ang iban si Boy, huwag ko nag-account miss, pero grabe pa kanon kanon.
1: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gyapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gyapon kalamay.
3: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
1: Correct. Mm. Amo gina dapat, no?
4: The cause of disease, not the disease itself.
1: Mm. Correct.
4: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
3: Mabalik-balik lang Japon doon. Oo. Ara Japon ang cause.
4: Timusti, amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahang kuha na ipin niya. Inong kuha na ipin reliver.
1: Correct.
4: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same. No? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
1: Correct.
4: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep, ti ang aso.
3: Ang aso.
4: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo, lung problems.
1: Correct.
4: Ang muna, sir boy. Even mata, apektado.
1: Apektado?
4: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, daw wala lang ka magwada, lantal mo tsura, bata pa.
1: Bata pa, no?
4: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
1: Wala ka pa yung maintenance.
4: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
1: Ito
4: kalami, gano'n. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining mga free radical.
0: DTX 500!
5: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong chan, wala na ko nagapalpitate.
0: DTX 500!

0: Chicks 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:04 itagahon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. DTX 500 Morning Newscast.
6: Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Headlines.
5: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Barak sa mga trabador sa Suod Itzangca Construction Company sa New Washington na sunog masobra 25,000 pesos sa ginaiwan nga danyos. Nantang sa piyakabahin niya gaki nga ginaresto sa buy bust operation sa Tangalan, negatibo sa drug test. Aga dugang 5 pesos nga minimum nga pamasahe epektibo gon sa mainland Malay. Nakatapusan nga headline sa aton nga balita lokal. Ayos 99% it mga tricycle drivers sa Kalibo nagasunod yon sa tamang pagsuksok ka ita uniforme. Headline sa aton nga balita regional. Buhawi nagpanagasa sa distrito Itaharo, Iloilo. Tantang sa piyakabahing 31 anyos nga gagaki dakupmana sa drug buy bust operation na sa Panay Capiz. Headline sa aton yung mga balita national. Napuho ka mga maleta boys na kagwagon matapos makapiansa sa kaso nga perjury. Ag NBI gapatawag rong apat ka mga abogado nga imbolbado sa Honey Trap versus Recto sa Agosto
4: 14.
5: Headline sa aton nga balita international. Drone nga may bomba sa Germany natukibana nga may karga nga military ammunition. Thai Prime Minister ginsiguro rong mas hugot nga patakaran sa pag-angkon ita baril matapos rong mass shooting sa Sangka eskwelahan. Headline sa aton nga balita sa Patagit Negosyo. Big time all price rollback igapatuman sa masunod nga Domingo. Samtang ekonomiya it Pilipinas nagsaka gamang 2.3% sa pangaywang quarter nga makaroon nga 2026. Headlines sa aton nga balita sa patagit hinambang, Alex Yala pinatumba si McNally sa Estados Unidos sa Canadian Open. Dugang headlines sa aton nga balitang sports, Alas Women daog kontra sa Vietnam sa CV Cup.
7: Balitang Entertainment.
5: Headline sa aton nga balitang showbiz, Angelica Lopez ginkoronahan bilang Reina Filipinas Grand International 2026. Tantang Queen of All Media nga si Chris Aquino balik screen matapos rong pilang dagon nga hiyatong sa
7: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
5: Alas 6:09 ang aton nga oras. Mga K5 nyo nabati ano nagapanguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwaita, Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia, Itaclana. Good morning, Western Visayas. Ang daw kita makaroon ita Domingo. Pizza 9 sa buwan ita Agosto, dag-undus mela 26. Welcome sa pagpangalagad aton nga programa.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico. Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lukan.
7: Balita lukan.
5: Nasunog rong barracks it mga trabahador sa suod itsang ka-construction company sa Rizal Street, Barangay Poblasyon ni Washington, takna alas 5:30 kahapon karait hapon adlaw ita Sabado. Ging kilarong tag-iyait na sambit niya construction company nga si Engineer Nestor Victor Rodriguez sa 60 anyos. Sa eksklusibo nga pakikipag-angot it K5 News FM kay FO3 Enrico Namay, Acting Chief Operations it BFP ni Washington. Gabangot sigon sa patay sindi nga kuryente ay nag-spark rong kagayo sa service drop nga konektado sa barracks it mga trabahador. Rason agud nga magbahuga rung kagayo ag nasunog raya. Sigida man nga nag-responde rung katapoy BFP ni Washington agud nga tapnaon na rung kagayo. Kung sa si 90% itatlong ka-division it barak sa may sukat nga tig 100 square meters nga ginyamon it kagayo. Umabot man sa ginabugubanta 25,000 pesos rung inaywan nga danyos it nasambit nga insidente. Maswerte mata nga white na damay o kung naninahan sa natabo nga sunog. Samtang nga nagpadumduman ng BFP nga mangin mahagong ag vigilante bisan anuman nga oras sa bangod apisar sigon nga maugano nung panyempo hay magkakatabo sa gihapon nga sunog. Samtang sa dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal, nagnegatibo man sa paggamit it illegal nga droga rung 41 anyos nga subject sa drug bypass operation. Yagin patigayon itangalan MPS sa sityo Suong Panayakan Tangalan. Kung nagtaliwan karang adlaw it Webes Agosto sa isa, ray ay base sa nagwa nga drug test na nasambit nga residente. Barangay Regador sa Banwakara it Ibahay. Matandaan nga nabakyan ita pusher buyer sang sa shade suspected shaburong suspect kabaylo it 1,100 nga bypass money. Dugang pagid rong tatlo pa ka mga sachet gina illegal nga droga rong nakumpiska maghalin sa compartment it anakarang motorsiklo. Ginpasakaan yun ikaso kahapon itagahon it Sabado rong subject agud sa pagbayular sa RA 9165 or kung narong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sapya kabahin duga nga detalye at aton nga mga balita lokal. Epektibo gon rohinyo nga duga nga pamasahe sa mga tricycle sa mainland Malay matapos nga aprubahan. Itsanggo ng bayan it Malay ro 5 pesos nga duga nga minimum sa pamasahe. Alin sa dating minimum fare nga 15 pesos unagon sa 20 pesos ro bag-o nga minimum nga pamasahe. Suno sa matoda head ni si Teddy Oxon, ulihin nga ginaamyandahan ro nga nasambit karang tarifa ko 2022. Rason niya kinahanglan yung sigon nga duit duga nga pamasahe bangod sa padayon niya pagtaas sa presyo ita gasolina. May una man niya diskwento sa pamasahe para sa mga estudyante, senior citizen, nabdos or mga nabdos aga person with disabilities o PWD. Amot karagi na bisuhan ro ni Okson ro mga pasahero nga pangayoon ro opisyal nga taripa kung may duda sa sukot ita pamasahe. Samtang sa katapusan nga detalye ta balita lokal. Angos 99% it mga tricycle driver sa Kalibor nagasunod sa ginapatuman nga pulisiya sa pagsuksok itama nga uniforme. Raya rong ginambaw ni Kalibo Toda President Romeo Tubalinal. Kadungan ipag siguro nga wait nangin mabaho nga problema sa pagpatuman it ordinansa. Maguwa sa pila ka mga driver nga natikitan sa pag-umpisite implementasyon ita pulisiya. Sa makaroon pilagon lang sigon, white uniforme apang nagapati man raya nga nagapatahi yun rung mga raya. Suno kay Tubalinal nga mabaho nga bulig ro pagsuksok it uniforme nga mabawasan rung mga kolorom nga tricycle nga nagabiyahe.
8: K5 News FM.
9: Yan ang radyo ko.
10: Wow! May
8: puso! Balitang Regional.
5: Alas 6:13 aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod katon na ita DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa.
8: Balita Regional.
5: Nagpanagasa aron sang kabuhawi nga nagtuhaw pasado alas 10 kabii sa distrito Itaharo sa Iloilo City. Nagkagautod at nagkagatumbar ang mga kahoy nga inagyan itabuhawi sa L98 sa Haro, gakipuan rong bahay ni Haro Cathedral aga Haro Plaza. Gakipan sa mga naapektuhan itnasambit karang abuhawi ro pila ka mga establishmento sa Q. Abeto Manduriaw. Samtang sambilog man ka estudyante nga babayi rong na-record niya naninahan matapos matumbahan it kahoy sa Haro Plaza samtang nag-aagi raya sa lugar tag magpanagasa rong abuhawi. Nagkagalit man rong mga kagamitan sa dagan ug mga baligya it sa L98 nga ginpalid it mabaskog nga hangin. Pilaman ka mga poste sa Haro Plaza nung naguba maod ka ra sa nasambit nga pagpanagasa ita buhawi. Samtang sapi ang kabahin na dugang nga detalye aton nga mga balita regional. Dakop man rong 31 anyos nga gagaki sa ginkasanga drug bypass operation it kapulisan Agosto 8 kahapon karang adlaw sa Barangay Tansa Sur sa Panay Capiz. Ginkilaga rong nadakpan nga si alias John, residente at Barangay Kalitan sa nasambit karang Abanwa. Na-recover sa paghinakop kararong tatlo tanan ka mga sachet ginapatihan nga shabu nga nagabugat it 10 grams ang nga may standard drug price nga 68,000 pesos. Nasiguran niya ginakabig si John nga sangka street level individual o SLI sa illegal nga aktibidad. Sa makaron ay nakakulongon raya sa karsel at Panay Municipal Police Station ag nagapangatubang sa kaso nga paggapasan RA 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
11: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
8: Balitang National.
9: Balitang National.
5: Alas 6:16 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita national, ginatod katon ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ag nag-regulate it blood sugar level.
8: Balita National.
9: Balita National.
5: Nakagwagon rong napuho tanan na maghalin sa 14 ka mga ginatawag nga Maleta Boys matapos nga makapiansa sa andakara nga kaso nga perjury sa Las Piñas Regional Trial Court. Unagon nga nakapiansa rong apat sa mga raya sa gintagana nga deadline. Nagpasagamat mataas si Attorney Levito Baligod rong abogado at 14 ka mga Maleta Boys sa mga nagbulig agod nga makapiansa rong anakarang mga kliyente. Nagugat rong andakara nga kaso sa naunanandang aligasyon kontra sa pila ka mga opisyal at gobyerno nga andang nga ginangot sa ginapahayag korupsyon sa flood control projects. Samtang rong apat nga iba pay halin sa 18 ka mga Maleta Boys nga unagon nga nag-recant o kung nagbawit anda ka ng mga nauna nga pahayag kung sa siin kagakip kara sa nagbaliskada arong mga pagdagahig kanday President Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez ag iba pang opisyal at gobyerno na ginapahayagin hatda na ita minaleta kara nga kwarta.
8: Balita National.
9: Balita National.
5: Samtang sa dugang pangadetalyet aton nga balita nasyonal. Ikapatawag man ita National Bureau of Investigation ng apat ka mga abogado nga imbolbado si Gon sa honey trap o plano nga pag-frame kay Executive Secretary Ralph Recto agon nga mag-atubang sa ahensya sa Agosto 14. Huwamat at ginpangaganan si NBI Director Matibag rung apat nga abogado apang ginhambag karang halin rung mga raya sa pareho nga law firm sa Ortigas Center. Suno sa NBI chief nga rung mga abogado rung nagpreparare it affidavits para sa ginaaligar nga nasambit nga scheme. Ginhambang ni Matibag nga mabaho nga personalidad rung kliyente it apat ka mga abogado kung sa siin rung mga daywa ka mga abogado ay kilagagon nga senior partners samtang rung daywang iba pa ay baguhan nga mga abogado.
10: K5 News FM.
12: Yeah, ang radyo ko.
13: Wow, may
14: Balita International.
5: Alas 6:18 aton nga oras. Para man sa detalye aton nga balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik nga gagnat, ubo ag sipon, mag-inom it D3 Bio. Kaya sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
14: Balita International.
5: Natukibanit mga otoridad nga may kargang military ammunition rong Ukrainian cargo aircraft. Nga nauna nga gin-report nga may nakakabit nga military-grade explosives sa Lipsig Hela Airport. Ginpahayag manit mga report nga nakompirmahit mga forensic experts rong explosives nga nakakabit sa drone rong high military grade. Suno mataas sa mga investigador nga uwa ng gupok rong drone bangod sa nakaangkon a technical defect sa explosive device kara.
14: Balita International.
5: Sa piyak nga bahin na dugang detalye aton nga balita international, nangako si Prime Minister Prime Minister Thailand nga si Anutina Charnivarakul nga magapatuman it masugot nga layi sa baril matapos rong pagpamaril it 14 anyos nga estudyante sa Northanburi nga ginkamatay it 8 katawo agin kanina it 22 nga iba pa unang ginapatay it binatilyo rong anak karang lolo ag lola bago pa umabot sa Debrecena School kung sa siing ginbaril kararong 5 ka mga manugturo ko uli ay ginutas manong anak ka ugalingon niya kabuhi. Suno sa otoridad arong baril ag bala nga ginggamit ay ginapanag-iyanit anak karang lolo ag legal raya nga nakarehistro. Dugang pa ita punong ministro nga rong bago nga layi ay nagalimita sa pagdaga it baril sa publiko ag mga opisyal gamang it gobyerno nga otorisado rong ginapasugdan nga magdaga it nasambit kara nga mga armas.
15: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
14: Balitang negosyo.
5: Sa 6:20 aton niya oras para man sa detalye aton niya balita sa patagit negosyo. Ginatod katon it Mighty C rumaskin pabaskog ng alkaline niya vitamin C. May una ginapaabot nga sang ka big time all price rollback sa masunod nga Domingo. Santig sa Mino Plat Singapore Trading ang foreign exchange average kung nagtaliwan nga apat nga adlaw. Sa nagtaliwan rong diesel ay posibleng nga magnaba sa 4 pesos and 50 centavos hasta 5 pesos kung siin na ginabuhin rong pagabuhinan rong magabuhin sa kada litro. Sa gasolina man ay 4 pesos at 50 centavos hasta 5 pesos. Samtang rong posibleng nga price range kara sa diesel ay 86 pesos hasta 91 pesos. Sa gasolina ay nagabalor it 86 pesos hasta 96 pesos. Suno sa oil industry source, nga rong pagnubo it presyo ay ita petrolyo ay resulta it positibo nga development it US-Iran conflict.
14: Balitang negosyo.
5: Samtang sa piyak nga bahin na dugang nga detalye at aton nga balita sa patagita negosyo. Nagsaka gamang i 2.3% rong ekonomiya ay Pilipinas sa ikay mga quarter dagon 2026. Mas manabaray kumpara sa 2.8% nga pagsaka kuuna karang quarter. Raya ay bangod sa mahina nga pagsalig it mga investors sa mga nag-invest sa pungsod ag imauman rong pagtaas it presyo it mga produktong petrolyo nga nag-aepekto sa mga negosyante. Inangot man na kararong epekto it korupsyon ag mga proyekto it gobyerno kapareho ita flood control projects.
15: K5 News FM.
12: Yan ang radyo ko.
13: Wow! May puso.
14: Balita Sports.
5: Alas 6:22 ng aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balitang sports sa balita sa Patag Itinampang. Inahatod katon, Iklinika DioFresh. May bisi o vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, at nagapahumot it aton nga mga underarms. Magkapadayon rung up at rung pag-angat ni Alex Yala sa international tennis scene matapos imong makasugod sa round of 16 ita Canadian Open. Sampang kontra kay Katie McNally iti US, ginpakita ni Yala ruana karang determinasyon ag kamayad sa hampang. Sa sugod it court, pinatumba ni Yala si McNally sa score nga 6-3, 7-5 ag 6-4. Kung sa CE nagrawig lang ruanda nga hampang ithagos daywang oras ag 39 minutos. Sa sunod nga round, nakasambuan ni Yala rung Swiss sa 12 seed nga si Belinda Bendica na nagdaog kontra kay Taylor Townsend it US sa isigaman ka 3-set match. Una makaroon sa world number 20 si Yala sa WTA rankings at padayon nga nagaabang ag nagamanaag rung ana karang nga karera.
16: Balitang Sports.
5: Samtang sapya kabahin na dugang detalye at aton nga balitang sports. Gintapos it alas Pilipinas women rong 15-game losing streak kontra sa Vietnam matapos nga mabuo rong kadagagan sa 2026 CV Cup sa Chiang Mai, Thailand kahapon karang adlaw it Sabado. Matapos nga mapierde sa unang set, bumawi rong Pilipinas at kumapit sa dikitan nga hampang hasta sa natigayon nga maungusan rong Vietnam sa sunod-sunod nga tatlong set sa score nga 22-25, 25-23, 25-21 at 25-22. Raya ang unang daog ita Pilipinas kontra sa Vietnam sa regional tournament upisa pa ko 2019. Nakalista si Iya Laure 22 points, magaling sa 19 attacks, 2 blocks sa 1 ace. Nagamot man si Eliza Solomon at 17 points, magaling sa 15 attacks sa 2 aces. Samtang may 16 points si Bella Belen, magaling sa 12 spikes sa 3 rejections sa net aga sangka service line.
17: DTX 500 Morning Newscast.
16: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
5: Alas 6:24 aton yung oras. Para man sa detalye at aton yung balitang showbiz sa balitang artista. Inatod katon, DTX Beauty Soap. Inakoronahan si Angelica Lopez ipalawan bilang Reina Filipinas Grand International 2026 sa pinakaunang Grand Coronation Night nga ginhiwat ko adlaw karang Biyernes. Si Angelica rong nangintigawas it Pilipinas sa Miss Grand International 2026 kabaylo ni Emma Mary Tiglaw. Magapangibabaw si Lopez sa 20 nga iba pang kandidata halin sa nagkasari-sari nga parte ita nasyon. Maon sa nabuurong rason niya nabuurong titulo. Nabuong matani Cleopatra Barrera it Sambales rong first runner-up samtang second runner-up si Isabella Ortega it Camarines Sur. Inkalagaman sa Daisea Nestle Pala it Mandaluyong bilang third runner-up at Luisa Benavides it Caloocan bilang fourth runner-up samtang Sanday Ann Patricia Diaz it it Manila at Alexi May Chris Kaisomo Brooks it Iloilo City rong napiling ang mga tigawas it Pilipinas para sa masunod nga edisyon it mga All-Stars.
16: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
5: Samtang sa katapusan nato nga balitang showbiz. Official nga nagbalik sa screen ang queen of all media nga si Chris Aquino bilang pinakabagong nga chika o chief head of insights and content analysis para sa Netflix sa Philippines. Ginpagwa ko Biyernes it's streaming app rong teaser video at upcoming show ni Chris sa sangka Instagram reel. Rayamat arong marka pagbalik sa showbiz. Queen of all media matapos ng pilang dagon nga pagpahuway para sa pagpabugong itana nga autoimmune diseases. Nagtagana nga iga-release yung episode 2 it nasambit ka nga show sa Agosto 14 ag episode 3 sa Agosto 20.
17: K5 News FM.
18: Yan ang radyo ko.
13: Wow! May puso.
17: DTX 500 Morning Newscast.
18: Morning Newscast.
17: DTX 500 Morning Newscast.
5: Aka K5 in Robatiano, nagapangunang balitaan sa programa.
17: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sunday edition. August 9 to 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page ng K5 News FM Calibo 94.5 at live programs-K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos. Kaibahan si K5 Michael Silva. Sa umana, ako rin inyong nangin na newscaster, ako si K5 Rio Tri. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
19: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.
19: I Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
23: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
24: D3 Bio!
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio!
26: Ang D3 Bio!
24: Yung may Visio!
26: Ang Visio!
24: Yung may D3!
26: Mamagal sa mga butika.
24: D3 Bio!

0: Durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masa may nagkapangihi.
1: Masa may inauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali. Gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, Kabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Gabarato, tegalidad, gag-aprobado sa mga eksperto.
11: Clinical Deltanativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinical DTX 500.
10: Clinical D3 Bio.
11: Clinical Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinical Deo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinical Deltanativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinical Deltanativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5. 94.

0: puro Delos Plumber.
1: Well, good morning mga ka-K5. Medan nga agahon gin sa ating matagpamati sa bilog nga probinsya at Akgan. Banwa't kalibo, maugan-ugan nga agahon. Maugan-ugan nga agahon mga igmangon. Dagi, siyempre sa ating pagliliba, makaroon Domingo nga adlaw. August 9, yung taan, no? Dasig. August 9, 2026. Good morning mga ka-K5. Medan nga agahon sa ating mga suking nga matagpamati sa bilog nga probinsya at Akgan. Banwa't kalibo. Kumusta ka mo kahapon sa dato nga paspas sa pag-inugan mga ka-K5? Anyway, makita kita sa bilog ng kalibutan pag sa ating official Facebook page, live programs das K5 News FM Kalibay, follow, like, and share para mangin updated sa mga balita lokal at mga balita national pati sa international nga mga senaryo sa ating nga programa. Iya sa ating nga
0: Puro Delos Plumber.
1: Morning sa mga negosyante, market day sa Banuit Kalibo. Good morning sa mga panimagay makam. Di ba ka nagagubog pa tayo? No? 6.40 pa yan. Wamat klase, wamat opisina, makabawi-bawi, malang manmanang kita tugog. Anyway, ako matani, kung wamat ako at opisina, sang adlam na gunwa ako at naubanawa, hindi ka kinatugog, malatang trabaho. Magaha, gata na, ita, daya na timprano, aga kumaon, nag-angan-angan, tumugog. Anyway, sarang nga paliliba, manami magkatiyog mga ka-K5. No? Pero na ang kamo ay iyaman kami sa pagkakot mga balita at informasyon para gidkin yung mga ka-K5 ka rin. Yung anchorman is at alas 8 at agahon, K5 Michael Silon. Sarang nga paliliba, ano itong nagpangunang mga balita at itong nagpangunang makarong headline.
0: Headlines!
1: Para makaroon sa rin yung managapan ng mga balita, una kita sa rin yung mga headlines, mga balita lokal, pagtukon at bahay, pag-asa para sa mga minor de edad sa Banuit Kalibo ginatunan.
0: Headline.
1: Oy, pati ng mga daya nga mga igmangon na itong mga IP, indigenous people, nga mga minor de edad, problema ko taong may nagagapamuna, itagalitubo, kontra nanday, kat mga makaton, bayang araw, mga unat, tamoy nanda. Ay, may nagsugod siyang inbox kapon nga may isang bilong nga minor de edad nga binugan, ita daya ka ng 500 pesos sa ganang kago.
0: Headline.
1: Biyahe at roro sa Katiklan, ginga sila bangon sa magain nga panyempo, kahapon pa.
0: Headline.
1: Dugan pa natin yung mga headlines sa pilang mga lugar sa dugan natin yung mga headlines sa mga balita lokal gihapon top 2 most wanted daya karang person sa Aklan nadakpan mga ka-K5
0: Foro de los Pueblos.

0: Sa aton karang paglilibang, may aton mga police report sa ilo sa mga balita nasyonal. Pilang ka mga lugar sa Metro Manila binaha bangod sa babaskog nga ugan. Pero what, rosinado mo kan, what's on plano? Amon taman ang i-turn over lang sa ombudsman na investigation at flood control. Hindi ka timo, tagbuguon nga. Mas gina-priority tanan daro pag-aproba ita waling-waling orchids as national flower. A national orchids. Matindi, mga kakay-vibe. Doon natin yung headline balita, national abong nasyon sa Asia, Rugusto sa Paksilika. Pero Pilipinas, unapili, sino kay Ambassador Romualdez?
1: Foro de los Pueblos.
0: Kuhamat at magain ka ron, di ba ga? Kung matuod ang positibo, tarang itaw sa Pilipinas. Pero dapat do gobyerno, ay dapat ay sandaro magpanguna karit inform magaparan niya information dissemination ay gipaintindi sa ordinaryong Pinoy ro Paksilika. Balita international. Mga balita international mga ka K5 no sa ating pag ililiba makaron. Daya karang wagong ka mga maestra mga ka-K-5 sa Thailand ay ano matana sa mayad matang sitwasyon matapos o dayang pagpamaril sa nasambitan nga nasyon mga ka-K-5. May pamaril man to sa sangka eskwelanyam ninyo iyang sa Pilipinas ay may stakloban may anda man sa Thailand. Kaalin tabura mga pamatanon makaroon nga ray. Aiga, pag-istorya sa pagbukas ita Strait of Hormuz positibo sa nasyonasyong uman.
1: Foro de los Pueblos.
0: Daya mga balita, daya ro pilang ka mga balita, information aton yung pag-istorya nag posible aton yung mga masumang makaron yung mga balita ginhatod katon makaron ni ita rondaya nga ano ra mga ka K5 ginhatod katon makaron ita DTX coffee mix ang healthy nga klase it ka pinaka kapi kag naka detox ka pa may anong chia seeds may ampalaya may ana pagit nga DSA di sugar sugar cane extract sang kamapait nga parte itubo para masukwan daton yung mga diabetes mga ka K5 mabakay ron sa aton yung klinika de alternative medicine and wellness center. Yaron sa aton nga Defender Building, Osmania Avenue, Caliba, Aklan, sa Prente, dating Garcia College of Technology, at mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Foro de los Pueblos.
0: Morning mga ka-K5. Sa aring kapag ililiba, makaroon ay nag-hilapit yun lang kito dayang nakatagana nga pag, ano ra mga ka-K5 dayang nga pag tagana makaron ita barangay agsang guni ang kabataan election no agaron dayay base sa dayang calendar of activities it COMELEC ay nakatagana ra imbo sa November 2 no November 2 2026 ro election so November 1 hay daya karang kagagag mo nanda. Di karon mo makita ro mga pierde sa November to, sobra pa sanda sa taminatay na naman. Ha? Do mga pierde karon maguya. Ero mga daog, sa inyo ra nang mga statement it mga daog, ay manay, isang adlaw at man ro election, buligan man nakita sa mga daog te moy. Oh, do yun dun eh. Pero ro pierde taron ay. Ang bago mat mga pierde, alin nun tamana eh. Wagin man na kita at kwarta. Din ang mga statement, perde. Oh. Anyway, bukod na din natin nga pinaka-centro ito, atin ka ng pag-istorya makaroon mga ka-K5. Kasi rundaya nga, no, eh. Dundaya mga ka-K5 nga rang mga legislator natin sa nasyong Pilipinas. Medyo nga pinagusto ka, tasanda kung i-extend nanda o kung hindi, rung mga dubarangay election. Aga, sari-sari rin ng arte nga may mga sari-sari abimana para maka ano man manaho para makabangon man manaro daya karon nga daya karon nga Pilipinas saron daya karon nga ano ra daya nga kalisod aga makabangon man mana kita sa kagastusan oo
1: Foro de los Pueblos.
0: Pero bukod mo anit do yun do pinakarason kung naman diya kaliso donasyon kundi do corruption tay
1: sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Oh, di ba ga? Corruption ter problema bukod anat da yung mga ipaiway man na natin para makabangon kita sa krisis. Abo-abo ta na nga mga barangay election yung ginpinaiway sa akong yung pagkatanda may ginapinaatras. Kung namat nga ni, di ba, do term it barangay official si tatlong dagon yang Kinaabutan niya ni ko naman mga anom, pito. Dahil sa puro sa extension. Dahil waman at budget, kung ano-ano mga ka-K5. No? Pero, bisan do Supreme Court, kasi may mga decided cases ang karon eh. May mga do Supreme Court naghahambang nga unconstitutional daro pagpa-atras it barangay election. Agun ka akong ta, personal ko tang opinion, entitled man kita kan mga ka-K5. Ag personal ko tang opinion, what that problema, kung ng mga barangay officials tayong mga mayad, pero may una abing pilambilog ng mga barangay officials nga bukon tayo. O, matamad ta. Dagit dayro ginahambay nga, my statement is apply to many, but not to all. Ha? May mga kapitan na nga mayad ta. May mga barangay officials nga mahugod ta. Bisan anong oras ni mo kapitan ay. Kaling may una nga mga barangay officials nga selective ko naman at pag-abot sa pamantawan na kontra sa ng barangay. Pag-abot sa mga ayuda selective. Sama karon abi mga ka-K5 para guman may ginaduso makaon abi si although Senate Bill po yung manda. Agay doon to kung makahingabot nga ira mga ka-K5 no. Senate Bill 2387 ay senador Francis Escudero. Aga maliban karon medyo santo giday kasi may House Bill man nga 10591 nga gina-proponer ba karon si Congressman Javier Miguel Benitez. Mga ka-K5. Nga ni high meaning, both lower and upper Congress it atun karon nga Pilipinas, nagaduso nga ipa atras undaya karon nga barangay sangguni ang kabataan election.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Nga ni hay, gaban kara sa mga incumbent makaron mga ka-K5. Hay, kuan, naga-rosaryo. Kabay pa man ang hindi madayon. Bukon niyang itsanda, pati rin mga mataas ng opisyal, ay pabor eh. Kasi sa Ibinite, siya gingara mga ka-K5 makaron. Sa isinta itres, according sa report, ay sa isinta itres, nga mga kongresista, ron nagasuporta ang nagpirma sa anak karon nga proposed House Bill. Pag ginatawag nga House Bill, ay yaron sa Congress, sa lower Congress, sa mga congressman. Pag ginatawag nga Senate Bill, igdoron sa ibabaw sa daya nga mga senador. All the daya ay mga bill pagatabukon patatlayi mga ka-K5. Kasi kung maaprubahan da, Republic Act ang ginatawag. Sa makaroon may existing nga Republic Act 12232 mga ka-K5. No? Nga naghambay nga barangay ag sangguni ang kabataan. Election shall be held on the first Monday of November 2026. 4 years thereafter mga ka-K5. So meaning hay kada apat nga dagon yon do mangin dayang termino 4 years no terminate aton nga mga barangay officials. Kakon matangani bisan po yung dagon ta na o bisan anong nga dagon parang presidente at baga. Oh mga mauron ta dapat provided nga mayad asanda. Wa ta na kon ginatanan pero may una ta nga ay sus no. Bisan ana nga ordinaryong ana nga daya nga committee ba sa daya nga environment hindi nga nila masarangan nga serbisyuan. Bisan nagadagam akon do basura da nagniniya. Hindi man nga ni ka implementar sa nang baryo, I'm sorry ha. Oh, wa gid ta. Ay nano abikon. Sino karon do logi? Ay sige ta binato na nato honorarium.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Ay do logi ta man na karon K5 may kayro anang constituent anang pumuyo. Sa bilog ang ron, logi karon do mga Pinoy ay siyempre kita gabayad ganda karon nga atong buwis kan kanda ginapa taosan ng honorarium. Ha? Sa makaroon harahoy. Pero kung kamo abi ko tanon, pabor kamong i-extend para barangay election. Harahoy. Sa Senate Bill karan ni Senador Francis Escudero, fixing the term of office of barangay officials and members of the sangguni ang kabataan to 5 years, amending the Republic Act 12232, and accepting term of office of the barangay officials members of the sangguni ang kabataan and for other purposes. Daya nga rang ginigusto na nang ipaamin nga Republic Act 12232, national logo tayo mura. Dayar ako niya gin-mention kay Ina nga nakagakip di kara sa COMELEC Resolution 11191, Calendar of Activities at COMELEC. nga ro kalendar of activities makarod ko like sanding man sa Republic Act 1232 which is dairo target kana makarod nga proposal ni Senador Escudero
1: sa bawat kat-

0: kutanon tani mo ko milik credit sa sanda kutanon tani ko milik haum ta kami may badayon ta election about ko milik basahon ko ang RAM kasi makaroon no di parang kay government as the frontline service arm of the government play critical roles in implementing government programs, maintaining peace and order, resolving dispute, responding to disaster calamities, and delivering basic services as the community level. Doon do anang introduction. Kanamiton pa matin, nagsayad nanda kung ano rupapilit barangay. As such, the success of implementing this essential public service depends significantly on the stability and capacity of barangay government and its officials. Said natin nga, yung mga barangay officials matanga, mostly, no, 99% ay qualified ta. Ay, iba ka, mga retired government official man eh. Retired nga mga government employee. Mga veterano, kundi iba mga K-5. Galing eh. Kung imo tang extend, Rwanda bing termino, hay, kalisod ang mga K-5 ba man, kasi may nabasa ako rin Supreme Court decision nga naghamba yung mga K-5 nga sa porsyo yung bagaw, kasi may anda ka rin nga may decision ka rin ako 2023, I think rin yung rin, porsyo niya nga. Kasi kung imo tang tanawon, makawan na yan, ra? Daya nga, Rwanda ka rin ginamba, porsyo niya na nakarain. The court likewise lamented naghambag that the means employed by the Congress are unreasonable, unnecessary to achieve the interest of the government sought to be accomplished. Mga kakaibab. Kasi roto katoyat gobyerno siyempre dapat may election gid. Dahil kung dayon man ang ipa-extend hindi pwede, no? Sagat na dapat. And that the said means is unduly arbitrary or oppressive, mapamigos of the electorate's right to suffrage, mga kakaibab. Klaro ron. Pero kinamatarong natin nga magpili, hay, gina-deprived kita. Kasi ron, nag-ubramat layo nga ra, ay mga kongresista, mga ano natin, daya karon nga mga legislator. Sanda man kaubrat layo, sanda man nagbali.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Sanda man mabali, kasi magumpat kita di karaya sa proposal nga ra makaroon ni ano ra, ni Congressman Benitez at Negros 3rd District dahing House Bill nga ra sa idagom sa Congress, Congress House Bill 10591 doon ang katang katuyuan pag file na nakaraan nakabuhit agit sa 63 ng mga nagpikirma ay na ng katuyuan kara nga para makabangon ko no sa krisis sa enerhiya agrihabilitasyon rumang nasamad ng eskulahan kuno. Aman kung maatras yung election, hindi kami magka-brown out. Hindi mag-yellow alert do aton yung mga grid. Ito yung mga pangutana eh. Maroon yun, ah? Sige man, napirma ka ng mga amigo man. Pero kitang ordinaryo ng mga tao nga sa barangay nga apiktado, at na naisipa, nga may mga, buko na tanan yung mga barangay officials ay perfect. Uwa matikita gausit perfecto eh. Urato niyo tayong mahugod bagag, mapuslan kay baryo. Ay makaroon na eh, doon yun sa, bisan iya ni sa ato na eh, napaka simple yung ani nga mga daya karon nga mga ordinansa at banwa. Hindi nga ni implementar sa ng barangay. Mas kapin do mga road clearing. Hindi nga ni sa nakahugag, mas kapin do mga basura. Hindi nga ni sa nakahugag. So man, hadlok sa sungguran ay, base man ako, hindi kami igboto sa Nobyembre. Bisa mag-inalin paro LGU it pag-implement it mga local laws and ordinances. Kung wala suporta sa barangay, wata ron. Alin-alinon gidit LGU. Ag-take note ha, sa mga barangay officials. Nga ron, pag ginapa-implement ro sang ka-ordinansa, ha? Ginapa-implement ro sang ka-ordinansa sa sang kabanwa, tanan karon yung barangay officials, dapat mag-suporta. Haman, ano rin pa-implement karon? Ha? Local chief executive bro aton nga mayor.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Do mayor ka nung daga pa-implement, ag dapat yung suportahan ay kung pasugiron ay palangga man na naton daton nga aton. Kung interviewan mo sanday, ag doon nga ni Manag, pasagamad yun manag kita sa atong palangga ang mayor. Palangga, galay na ika-implement ito ordinansa sing baryo.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Kung sa mga nasyonal man ay

0: diskurso man itong mga mataas, official ay ginagawa namin ito kasi para sa sambayan ng Pilipino, kuno.
1: Foro de los Pueblos.
0: Grabe ta ma, kuno. Grabe ta. Ngayon ay kon kamo, pabor kamo karon ay kon daya being ma-extend patara, ay kung ano makaroon din nyo gina-experiensyaan sa inyong barangay, gina-gapak-gapak, mga magagong-contract na inyong barangay sa quarry, aga mangutana ka sa official ay politika man naroon, politika. Kung mga ano pa rin yung gina-experiensyaan, aga ma-extend ra by 2028, ay padayon doon, tiis-tiis, anay ron. Oo. Daya man, abing, daya man mga butante, baligya man ng boto. Pag-abot man barangay election, ay baligya ron ng boto. Magsiningit, masanat korupsyon.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Ayan ma, nag-inugtas ng kimayad pa nag-iinom ako rot DTX coffee mix ay. Kanamitorn.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hey, pero sa mga barangay officials ng Mayad, sus, ginadayaw ta naton. Ginahandom ta kamo ko inyo karon nya pumuyo ay man. Bisan uwa ka sa serbisyo kon mayad ka.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ay man na si konsyal nga to kat imo man na konsyal. Ay sus wa ta man nat ginapili ta pag-abot sa ayuda.
1: Foro de los Pueblos.
0: Tag si kapitan man nagaboy sus man nakanamiton ko banwa ko among barangay. Namiton ta man wa ta man nat panakawan man garunda ta man nakahugod ta man na to. Oh, ag mabuligon ta man na to. Ah, pero kung mga ikabi official ka, tapos ay bukon kat medjing baryo, tapos ay ma-extend pataro barangay eleksyon, ay siyempre, rayro ka gustuhan igto it mga legislator it Pilipinas ay. Isandat abigtos babaw, sanda igto rin nag-obrat at layi. Ay makaroon, ay umanon ko may sa lower at upper congress ay may proposal ta. Ay pero medyo alanganin yung ginman ko taro oras kasi busy man sanda makaroon sa impeachment, no? Pero tanawo naton da mga ka-K5, no? Pabaskog-baskog, it pangamuyo oray, it mga incumbent. Kung gusto nanda nga mag, ano pa, ma-extend na lipay, sandaro. Pero sa mga gusto magkandidato, kung ma-extend ray, sorry na lang. Sa aton nga pagbalik, mga ka-K5, may nag-rumble nga itong mga inungang ate, ag mga makaton, baga isban at kalibo. Pero makando aton nga, sanggunyang bayan, ginaplanuhan, aginatunan, makapagpatindog, itarong daya karon nga bahay, pag-asa para sa mga minor di edad, balikan tabagara, tapos at mga reminder, standby.
1: Foro de los Pueblos.
2: D3Bio. Health News. D3Bio. With Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
4: Paano ka buligan ni D3Bio para magka-quality sleep ka?
5: Ang pagtulog is really important. It is in sleep that we repair ourselves. We give the our body the opportunity para mag-repair sa aton lawas through autophagy to apoptosis, everything. All of that happens during sleep. Today, ang topic ta, the benefits of D3Bio to sleep. But sleep also showcase the ability of D3Bio. Sleep forces you too fast. Huwag ka makita katulog ng kakaon. So, huwag ka makita sina during sleep, you do fasting, gandar ang ketogenic, gandar ang ketosis sa imulawas. Ang ketosis basically helps your body, no? Not only provides energy for your body para magtulog ka, para maimo ang pag-repair sa lawas mo, ketosis also gives repair through its antioxidant value to BOHD nga term ni Sir Kevin, no? But nga, ang D3Bio importante, kag nga, ang sleep importante sa aton. Dok Ramil?
6: Importante na sa ako niya. Ako ya matulog ko ya. Hindi magnubo 8 ka oras.
7: Wow.
6: Gakalipay ko siyam ka oras. 8 to 9 hours. The best na siya.
7: Champion.
6: So, masugotag sa hindi. Kung pala inom ka D3Bio, ganami in tulog mo. Kag, siyempre, so kung anong importante ka kaong ka, dapat matulog ka man.
7: Correct.
6: One. Para nga, nami ang imong nga mental health.
7: Correct.
6: And your physical health. Kag, Sir Boy, Silingderi, nga ang nami nga tulog, kaya niya i-recover ang mga kakapoy nga nabatsyagan mo.
7: Correct.
6: Dali ka mag-ayo sa balat yan kung nami ang tulog.
7: Kag nami ang imo immune system, Doc. Kung nami imo tulog. There's a reason.
6: Dapat amo na tudlo tayo sa gobyerno.
7: Correct, no?
6: Para malayo ka sa balatian, di ka dali-dali matapikan ka mga kagaw, dapat tulog timprano.
2: D3Bio.
8: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio with Vizio!
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka!
6: So paano ang D3 Bio makapanami tulog?
5: Mm-hmm.
6: Amo ni ang story behind. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides.
5: Mm-hmm.
6: Ang inang medium chain triglycerides makadto sa imo tinai,
5: mm-hmm,
6: mabulig sa imo nga probiotics or imo nga good bacteria. Kag once nga nami ang function ni good bacteria, maproduce na siya sang serotonin, sir boy.
5: Mm-hmm.
6: And that serotonin amo ang precursor para paghimo sing gitawag melatonin. Kag ining melatonin amo na ang gapanami imo tulog. Nga naka produce ang namin ng melatonin tungod kay gainom ka D3 Bio. In short, kung palainom ka D3 Bio, nami imo tulog.
11: Gabi.
6: Panalito pa yan ng sir boy, dapat dulum-dulum ka tama.
5: Correct.
6: Mm. Uh-huh. Para basdamo pagid himuon nga melatonin.
5: Correct.
6: So, sir boy, amon ng natural nga paagi, magka nami imo tulog. Ang iba niya, grabe nang imna na sleeping
5: shot tools. Shot na ilaya. So,
6: no? So ang D3 Bio, natural gid yang pamaagi. No? Hindi ba't pangop nga pag inom mo dahil D3 Bio, nami din tulog? No. Kinainom ka na'y damo. Kinanglan, imuon mo nga habit, sir boy. Mga panlagan mo, 1 month after, 2 months after, nga sige-sige mo inom sang D3 Bio, amon ang gapanamin mo tulog. So, aliwat, ang mga tryptophan nga protein da, gina-convert na sa imo probiotics into serotonin, din serotonin, mahimo nga melatonin, amon ang nami tulog once nga naka-D3 Bio ka.
5: Mm. Correct, no? Mm. So, hindi ka na magbakal melatonin, hindi ka na magbakal sa mga ginatawag nila, mga antidepressant in order to sleep.
6: Mm.
5: You just need to take D3 Bio regularly. Ang baling Dr. Ramil, take a bit, twice or thrice a day. After 2 to 3 weeks, you'll see the benefits of it. Wala bot ginbulong mo ng lawas mo sa trangkaso, sip-on kag-ubo, nagnami pa ang imutulog sa D3 Bio.
6: Once nga nami imutulog, sir boy, hindi ka basta-basta matapikan, balatian.
5: Correct.
6: Amo lang sa mga tigulang, importante gid, inom gid D3 Bio para at least bisan paano, madugang-dugangan ang inyong melatonin. Kaya once nga katigulang ka, ganun po na lang ang production sa melatonin.
5: Correct. Mas nami, gali ang natural sleeping pills, D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio. Health News, K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
0: Balik kita makaroon sa ating mga balita, mga ka-K5, sarang nga pag ililiba. No, good morning, anay, kay Daya, karoon niya, Nora, kay Mrs. Virgie Motos, no? Hindi na ba norte, kapamati? Thank you, gida. Thank you, good ma'am. Sa pagpamati, haraw, text messages, anay, bawasan natin da, no? Bago kita mag-plate interview. Kay Bongning, good morning, ka-K5 Mike. Gaganog kaya sa, Nora? Sa tangalan, ay, sinang Christina Tambong, ma'am, good morning. Shout out man na kami. Siyempre, good morning, nasa Banwa Tangalan, ng mga ka-K5. Bago rin doon niya ron. Talakayon taman gali, pag after it interview ka ra, daya ka ron niya, paksili ka. Oo. Dapat, do gobyerno, tanga niro may kinamatarong, takaragin niya magtaot, magaparan niya mga informasyon. Kung pamatian niya tanaton makaroon, ay iwakon at maapektuhan. So kung not mapiktuhan ay dapat ay may mga magaparan o massive information dissemination. Naali natin do tanan nga media, gamitin natin magtaot massive information dissemination para madugar o mga pagduda nga mga ka-K5. Ikon pasugiron, taro daya karon nga ambassador to the US, the Philippine ambassador to the United States nga si Jose Manuel Romaldez. Ambo tanga ni manang nasyon sa Asia, gusto at paksili ka, galing Pilipinas, kita man narugin pili. Oh, ay gali man. Ano ayan, mapasagamat kita kara. Kung tanawon tani may 190,000 jobs ro nakataya. At pagkatapos ay mga semiconductor, mga AI ro ginamanufacture ag gakip karon daya nga ginatutan-aw mga ka-K5 karang ano ra daya karon yung mga critical minerals which is ginasugid according sa report nga abo karon do Pilipinas. Ay ro question na ani karon ay ano ro proseso? What is the process? ay handa yah ginato nga technology transfer. Oh, i-training man daro mga Pinoy basi sa taga inubra. Agsweldohan niya daro Pinoy, what? Kalibutan do Pinoy kung iya pakatang binutang tapos technology transfer, what? Tami jo, sa kusina baga, dati man nagugas kat pinggan, galing yung training kating paano magaha. Ah, kuli, ay, pwede kating ka-open kayo mo restaurants, di ba? Medyo do yun ay, manami ray. Pero dapat, the government should make massive information dissemination. Should conduct massive information dissemination. Para nga maintindihan na natin. Ay, kabuabot na makaroon yung makahaka buong mga pagduda. Pero anyway, balikan galing natin doon. Anyway, mga ka-K5, saan nga paglilibad yung mga balita, ginatod ka itong makaroon, itaroon daya karoon niya Klinika de Tribayo. No? Do Klinika de Tribayo, isang ka-food supplement, ginibar ko baso, git cold pressed extra virgin coconut oil, like vitamin D3, isang ka-soft gel capsule. Nag-ubraro dayang Klinika de Tribayo, it napaka-importanting papel sa pag-control nga, ay hindi magbawro cellulite cancer, at bisan do pag buo mismo yung cellula ko cancer. Do Klinika de Tribayo, bukong niya mo at manggaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption, it mga vitamins, magrin sa atin yung maginakaon. Rafat soluble nga bitamina nga sambilog sa nagpaon ng sangkap ay kinanganon para makaobra at mabasag og klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer mga ka-K5. Mabakayron sa atong klinika the Alternative Medicine and Wellness Center sa Refender Building Osmania Avenue Caribe Aklan sa prente dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa EBL Sports Complex.
11: Foro de los Pueblos.
0: Ag sa aton makaron nga pag padayon o sa nag-chat iya sa Navarra Restaurant ikara sa Juliana. Good morning, ha?
11: Foro de los Pueblos.
0: Kay nung Nilo Navarra, sa imo karon niya mga staff, good morning, kabaskog man na inaro, K5. Sige. Kung nagtaliwang adlaw, ako nagtaliwang Domingo, may mga sasyon do sanggun yung bayan. Nagsambilog sa na-istoryan, ipaintindi tosto, karon daya karon nga, ano ra, dayang layi, about sa nagka-protection sa mga minor de edad, sa mga anong ara, sa daya, baga karon nga, ano ra, dayang, mga minor de edad kun ano ra nang kinamatarong mga ka-K5 ay gaom ta binanda ay kumo minor de edad disen na pwedeng makasuhan oo ay konsasiin nga ni Ron ay may plano makarudo banwit kalibo nga bag tukod ita rondaya mga ka-K5 nga ano ra daya makaron nga bahay pag-asa ay bisan do mga inunga nga aton nga mga ate kung nagtaliwang adlaw na blatter na may ginbakaw sa nang tubo nga mga minor de edad.
11: Foro de los Pueblos.
0: Agdayag ut anaro problema makando mga minor nga dariya ay hindi man nga ni magsunod sa ginikanan na panaw mat gabi. Ag hindi man ni mo hibunag suma mapasagasaga man do DSWD ay doon maturandang mandate. Oo. Hindi tabi madisiplina sa eskwelahan man do mga unga. Sa among time ka to, ginahaboy ito kamit eraser. Ay, may classmate, gida ka itong masangag-sang, gida may kulibro, gida rin ang inagom ka ito. Oo. Ay, pero grabe ito pagtawad sa mga maestra, ag sa ginikanan. Makaron ta, ay, sus, grabe ta. Ag problema mo ko sa syudad. Involved sa panakawan, pagkatapos ay, okay, linagas, mando pulis, buhian malang mandayon so ma minor de edad ma kun may na may dati ani nga ni katong ginikanan na adto rito gabit-bit it birth certificate ka nang oh, minor pa ta man na run sir maalin ka ay kun ikaw ro pulis ay maalin ka di buhian mo side mo rulay eh pero makaron kun mapatindog ro bahay pag-asa ag makaron may task force yung ginabilog ara mo istorya ra ni SB Ronald ay pati sa task force yung ginabilog makaron para sa mga minor de edad anyway may existing ordinance niya ni kita karaman eh. Si SB Ronald, K5 Fred, pamatian aton sa aton niya pag ililibang makaroon niya gaon.
13: Member Ronald Marte, in connection makaroon, imo right chairman sa aton karoon niya Committee on Peace and Order sa Tourism, mag-iba pa gin, no, nga mga miyembro sa committee by Tiyang Guniang Bayan. In connection, sir, di kara kung nagtaliwan niya itong mga sesyon na istorya niya magtukod karay task force para sa mga minor de edad niya nangga mamonitor ba saan, especially ka pinanood gabi, kung ano kararo plano aga kita aton karoon niya banood kalibo.
14: Well, tama ka rin sa K5, Michael, no? Na may ginabagay ng task force para sa mga minors na ito, no? Nga kung siin ay it's time siguro nga dapat atong sa lang natatapon, no? Ag pag-istoryahan, plano mga tikrayan nga dapat na ito nubrahon para sa kapakalan ito ato ng mga minors ka lang nga nagawin na lang nga sa Banwat Kalibo, no?
0: Mm.
14: And, bukod nga ni Do yun, kasi Five Michael, no? May ginubra man kita nga resolution nga magkanda kita it medyo hinunanon mo, sa mga inunga at mga ginikanan sa kabarangay, no? Kapartner natin kararo, MSWD natin, agro, aton nga, na yung kalibupinti, no? Sa pagpatag, no? Sa mga inong ginikanan, kung ano mga violation na, no? Kung yung kaso nga mag-ubras na at mga kasaanan. Kayo ba ko ang pagpatag kanda kung ginatawag natin nga juvenile justice, no? Nga ginatawag natin, and raya nga rin nga pagpabaya at mga ginikanan sa andang mga inunga, kung ano ro liability nga nakaroon. So, ginistorya nga naman, and within fact, kahapon, istorya na ako ng si ayang Chief Master Sergeant na Malbas, no? Imawabira sa community relation at aton nga kalibupinti na kung siin ay siguro ay amon doon nga planuhan yun kung saan kami maka-start para magbarangay-barangay mong kita, no? Para na yung ipabot sa mga ginikanan at mga inunga. So, dahil nga lang ang ginatawag natin nga juvenile justice system natin ag kung ano pa ang mga kinanganon para sa kamayalan at mga inunga natin sa Banuot Kalibin.
0: Oo. So, manami ra, sir. At least ay masaira nanda kung ano, gindaranda ka ng liability, ano ro, mga possible penalties, ay sa'yin natin nga makaroon ay although ay ro 15 below ay exempted sa dayabing criminal liability pero magdepende gyapon sa assessment atong DSWD mas manami ra matamatawatan at information eh.
14: So, correct. May discernment abi kita ginatawag kasi pa Michael, no? Ang doon daw na intindihan it mga minors ka to, no? Mga ginaganan. Na pwede tagali sandang may kulong, bukod it kulong, kundi ay yung himusan sandaron, no? It aton nga MSWD PO or aga or PNP aga pagkatapos dayon ay dagon sa nasa bagay pag-asa, no? Nga kung siin ay dayang may ginatawag kita nga ano karon eh medyo dayang di karon sanda dagon dayon ag tunang sanda itama nga pamatasan aga tama nga dayang pag-inugali ba nga raho nga buti nga nun ay tunan sunda ron it sumuno ka pa odi pauno ropan educate sunda i tunan sunda it ano medyo medyo ka eskwela man sunda educate tunan sunda to pa di tunan pa nga mga pwede nga na yung ikaturo ka na agad to ay pagkuhan handa ay nagbag-on na yung sunda na. And case-to-case basis, sabi mo, ginatawag ron. And doon nga rin mga heinous crime nga ra, ay doon do, ginatawag natin sa kulungan para sa mga minors. No? Wabi kita ikaroon sa aklan. Kaya nga, kasipay Michael, no? So, atong ginubra ka ron, nag-ubra mo kita at resolution ka ron, nga kung pwede rin nga makapangayot itat pundo sa DSWD, no? Nga mayroon pa manabi kita sa naloob eh. Siguro in collaboration din mo with the province of Aklan, no? Sa pangunan ni Governor Joanne Mullins, no? Nga dapat ay may ato dyan nga bahay pag-asa ang ginatawag. But nga naman ay di karon dayon do mga inunga nga lang mga nakakommit at mga heinous crime or kung ano man yung mga criminal nga ginugranan da for training ay sa di karon sa napagadagohan. Pero na yung kung medyo mga minor na taron to sabi nang punta na ako sa Baraka or kung ano una no, may ginbuhusan da kadapan ay may atong mga lugar nga kinabutangan man. No? Actually, may atong yan sa loo karon eh. Kailang ay wabaga itawo pa na nag-manage si Mao. So, dapat abiron ay may ulang itang nga tao kung nag-manage ka ron. Agad to ay di ka to natin sa dalan na yan. Kaya nga ginatawag natin sa mga karang ano, kaya nga mga naka kadaya nga lang, pabalik-balik lang sa police station.
0: Oo.
14: No? Di ka to sunda. nag-intervene kanda karon hayrong DSWD para maayos raan ba ang pagbinatasan.
13: Oo. So additional funds mataron may SB Marte ang mga personnel siyempre may kung mag bukas kita bahay silangan niya sa Banuit Kaliba ipundo tapos atun yung mga tao pas will do nag-do-operation abimana ron medyo maroon pa.
14: So balay silangan ay para doon sa mga drug surrendery natin.
13: Ah,
14: balay pag-asa din niya.
13: Oh, balay pag-asa ta.
14: Do balay pag-asa ay para rin sa mga minor nga. Mm. And it's happened na bi sa Keeper Michael during sa second quarter meeting naman sa Municipal Peace and Order Council, no. Sabi na doon sa mga ginistoryahan natin because of mga cases ba na nagkatabo sa ibang probinsya. Maski di naman sa atin nga ni, no?
13: Oh.
14: May mga inuulang nga itong mga nagpamuno, may mga unga nga nagpamayo, pamusunada, may mga unga nga nagpanakaw, no? So, din do rason karon ko naman it do Municipal Peace and Order Council, no? Ay nag-ubragid isang resolution karon nga ginapadaga address sa DSWD National, no? Kay Secretary Gatchalian. Para mapunduhan ang road yung kikto. And mga nga nila nga nagpapay matabit sa counterpart karon sa Sanggulan Panalawigan, no? Para mabasko ko na yung aton nabulakan sa nasyonal. Kailangan kita binaton doon because nga ni ko na yung nakakataga. Kung nga habit niya sa Aklan o sa Kalibo, sa bilog ng Pilipinas, so, like what happened in Tacloban. So, dapat may aton ka, dapat po ay maka obra ron, itikan ron aton niya Kalibo Pinpin, no?
13: Mm.
14: O Aklan Pinpin aton para na yung matawan ni Teksyon ng mga ilunga ng mga minor na nag-obra at mga bukot pa namin gawin obra.
13: Oo. Sir, the task force nga to, nahabilog o, sino rin mga miyembro ka rin? Of course, chairman ka rin itong mayor, ikaw siguro man daw ba si mga vice chairman ng grupo PNP, rin ay, sino para ibang member?
14: Well, siyempre, chairman kita rin ka rin, no, ay, ito atong mayor, no, ito vice chair rin ka rin, itong vice mayor, ako rin as member, do MSWD o naton do MSO iba pa nga MDRR PNP iba pa siguro ng mga NGOs nga related di karon anda nga trabaho agad to mabagay imaw pero how na pi nga to nga ginto ko dahil yung task force ligtas kalis sa mga mentally drain nga sa Banwa, no?
13: Hmm.
14: So, anyway, doon nga rin nga para mata sa mga minor ay on passes sumalimaw. Ganto nga ni kinabagay at executive order ni Mayor doon kasi kinabagay ang biro ko mga membro doon nga rin yung task force na rin.
13: Okay. So, sa mga konsera, ongoing pang pagbagay gali ka rin, no? Kung sino maging membro, agod nga. Kung mabilog, gote mo rin di, atun yung ma-implement yung dadayon para sa mga minor di edad niya SB Ronald?
14: Yes, of course. Siguro, kaibahan mo natin karando kabaranggayan man. Agad to ay, maro, barangay abi ay isa na kita ka nakasayod. Ko andam nga inunga baga sa kabaranggayan. No? Una kita bigahalin, no? And, mga nilang nga, ginatafit anaman karando mga barangay agad to ay sanda mismo gamonitor sa andang mga inunga nga nag-aubra at mga kalukuhan sa andang mismo barangay.
13: Okay. So, SB Ronald, thank you, ha?
14: Well, thank you, man, Kimo, Kakipayab Michael. God bless lang. And mapamay lang sa iyong ekspresyon sa Twitter video. Salamat, Kim.
13: Oh, sir, thank you, good sir, sa imong oras.
0: Mga KFM, nabating ka rin si SB member Ronald Marte. Mas manami nga nira kung may una, gita ka rin niya task force. Ngayon mo, gita rin magatutok. Bisan may aton, karon niya dayang ordinansa mga KFM. Sa mga karon, abe, dahil siguro mga kong ginasandigan at mga minoridad, pero gusto kong masayra ninyo mga toto, mga nini. Kasi pag-abot sa dayang minimum age of criminal responsibility, a child of 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from a criminal liability. However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to Section 20. Sa Section 20, kung imong tanawon, ay kinahanglan man gyapon niya ning i-release. It has been determined that the child taken into custody is 15 years or years old or below. The authority which shall have an initial contact with the child has the duty to immediately release the child to the custody of his or her parents or guardian in the absence. Ngani manahay, kung 15 anyos pa na bahay, i-release mo sa nang guardian o kung isa nang ginikanan. In the absence of thereof, the child nearest relative, kun undi ra ginikanan, kun wat ginikanan yon, kun ilo ni sa anang pariente, o kun indi romana hay, authority shall give the notice to the social welfare and development to police, itao sa DSWD mga kakaifa. Hay, ano ring mahimo sa laying aramat. Pero kung masairan nga may anang discernment o sa daya makaroon nga pag ano ra mga kakaifa sa daya nga pag case study abit DSWD, masairan nga may pag-decide sa nang sagara ng ginaobra, ginpadayin nanda, ay posible sa nanda karoon niya mapasakanit kaso. Yun. Ay makan kung itukod ron, ay mas mayad. Uwang abit kita at bahay pag-asa ng rariya. Eh, dahil nga, syempre, kung may bahay pag-asa, igto, tas kung tasandara, ibutang. Di ba ga? Ay, ugaling ron na yan. Dayang uwa pa kita, ag siyempre kinangan mo't additional funds karon, siyempre pasweldo sa tao, maintenance karon na mga maintenance and other operating expense man na kuryente pagkaon tubig tanan. Ay dapat may studyuhan pag init banuit kalibo ron. May plano tangan ikan do banuit kalibo according kay SB member Ronald Marte.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, De Los Pueblos on the spot.
0: Dahil mga balita mga kakaifab, ginatokaton makaroon ita rondaya karang DTX 500. Sangka superior antioxidant supplement ka mong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagpangon ng epekto karon ron, ginasukan ng oxidative stress. Sangka proseso kung sa sinig kasama do sili labangon sa sobrang ang mga free radicals ang mga molecules ang nagkataot premature aging ang nagsari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ang antioxidant content na kagabulig rong DTX 500 yung maproteksyon na do cellula para hindi ra masama rin nagiging healthier organ na gratong immune system. Maliban karon rong DTX 500, may potential man nga masuportan do tao nga may type 1 nag-type 2 diabetes. Bangot sa anang mataas ng antioxidant content, pwedeng magnabad o inflammation nga nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parehong importante para masukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX 500, huwag mo nagabulig sa pag-detoxify tiyawas kundi nagaserbing natural man nga suporta sa healthy nga metabolism. Mas malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapares ko diabetes, mga kakaifab. Ag of course, anong partner karon is vitamin C. Kailangan man do vitamin C bilang nagkapabas kong resistensya sa kagawasan. Ag narekomenda mat eksperto sa medisina ro vitamin C. Na. Pero mas manami kita kung rimong vitamin C is alkaline, which is makita nimo sa Mighty C. Mas pinabaso ng klasit vitamin C, ginaproteksyonan do kaugat-ugatan ng gato nga kasuan, ginadugangan do collagen production, gato nga gawas. Pagkatapos ginapabas ko gratong immune system. Partner sa DTX 500, mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Iagamang sa atong Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente, dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa atong ABL Sports Complex, mga K5.
15: Foro de los Pueblos.
0: Sa atong makaroon niya pag padayon, sa atong niya pag ililiba mga K5. No? Sa ilo kita sa pila natin yung mga balita makaroon. Ay rondaya karon nga may nabasa akong orang reporto nga kung sa siin nga ni Ronay rondaya makaroon nga karita sa headline na sa anak karita magag kong mga payagan karita supposes paxeli ka init sa present form o makaroon sa daya nga presente pagkat anak makaroon nga pag-isahid karita daya nga publiko ay ano ra no ro Catholic Church Social Action and Advocacy Arm yesterday declared its opposition to the U.S.-backed plan to build a large AI and semiconductor hub in Tarlac, saying the project is moving forward without answer on who will control or who will pay for it, mga kakaifab.
15: Foro de los Pueblos.
0: Doon yan eh, may mga nababasa, abi kita karon nga. Doon yan eh, no? Kasi that's why nga nagiging madahan kita. Kasi kung ato niya itong tanawon makaroon din kung ano ratong nababasa, doon niya ta. Doon niya tarato nakikita. Ambag ita sa mga news ay positive, no? May unang nagambang nga negative. Pero sinuro may mabaho nga responsibilidad sa pagtao karo daya nga magaparan nga informasyon. Kundi, what iba? Kundi rong mga ahensya at gobyerno. Di ba ga? Anyway, haraw. Caritas Philippines said opposes the proposed Paxilica Industry Hub in Capas, Tarlac Province in its present form sa makaroon doon, no? Presente na nga adaya karang ano ra sitwasyon. According to a statement of the President Bishop Gerardo Alminaza, it is being advanced without clear public answer on who will control it, with the enormous energy and water requirements will come from. how much public money and land will be committed, and which communities will bear its environmental and social cost, mga ka-KFM. Tama. Kasi may mga ginapanimbangan makaroon nga, posible nga, magkakinang dat kabuabong tubi, especially sa daya karong base mana mining taray. Oh, iday karong mag-critical mineral. Oo. Oh, eh, hambaw karaita, karitas, eh, sino mana karong doon? May control. Pilipinas, ayan mana, iya sa atong teritoryo, base ribat ang nasyon. Mga maro, mga pangutana eh. Nga dapat masapat, kunta. May ako man yung gin-try nga maabot karang official nga supposed to be sa bilog sanda sa mag ano kunta mga ka-K5 magpaliwanag kara no ay hindi man yan magambag according sa report abi ay may mga environmental group nga nag-warning kara about sa pollution which is daya man yan according sa report nga ni nga mga ka-K5 boy daya karon yung magagkong arang payagan ay dayro ginahambag nga hambag riyaw. And which communities will bear its environmental and social cost? Oh. Siyempre, bilog ng Pilipinas, sa gigaban gid ito Starlak, dagahigun kita ko niya. This site man is not empty land. Habang nga ni karon ni Bishop Alminasa, it is home of Aita indigenous families, farmers and rural communities whose rights and livelihoods must come before corporate and geopolitical interest.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Do yun do mga pangutana mismo nanda no ita deng religious group ngayon may mga government may mga environmental group rega kutana ano man naraan na karon yung pollution mga ka K5 no nga maitao ano ayan do environmental impact dapat do DNR kara o galing mga ka K5 be basi ko napakatimprano pa kon buan niya ginaton do DNR pero dapat maghimo sa nakarat pagtuon dapat may andaw ta kara nga pagtuon mga ka K5 kung ano karara possible impact kung ayan eh, ipaintindi na eh, mining ra bukon. Oo. Oh. Kasi kung imong tanawan ay may mga critical mineral labing ginabuo. Oh. So, minsan mo mabuo ron sa kahawaan mo, sa hangin mo mabuo critical mineral. Siyempre, gakot-kot, kagid lang ron dun, hay.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Based ara sa aton nga nababasa ha, agon, siyempre, kung ga, kot-kot kay, siyempre, kinangan kay it mga tubig, gida na karon nga, kabuhabo, siyempre, hugasan man na ni Moron, no, di ba? Ay, since nagabuhay ga, tingwa man na sa nang makabuhay, gusan da karang, may plano sa nang mag-harvest karon it mga day karang rainwater o halin sa ugan, ang mag-recycle it tubi. Nga ni ka-dagom ta ng klaseng teknolohiya, which is dapat explicar ka itong mga ahensya at gobyerno. Kasi kung imo tang basahon makontanan do nababasa naton nga rin nagugulan do ordinaryong tawo ano gid daro pakslik ka. O kasi kung imong tanawon makaon do nay kwan kat imo matuod eh nila kat imo ron ay imagine mo ta nang kwan kat imo daya karang nga maka-create imo daya karon nga trabaho nga ano ra daya nga kabuabo. O di ba? Manami tay. Pero balikan naton doon mga kay Five. Alas 7:30 na itagahon do oras balikan tar dugang karong discussion. Pagkatao sa at mga reminders, standby.
16: Foro de los Pueblos.
17: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwa Clan. 94.5 K5. News FM. News FM. I Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E,

0: 23 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: si Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapiga na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: Mighty Six.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TVX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.

0: TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mga mga butika. Nagkapakita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica the Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica the Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5
4: 94.5
3: K5 News FM.
4: K5 News FM.
5: Balik kita sa mga balita, alas 7:37 na tagaon. Oras day mga balita, hatod gaton makaroon ita extend food supplement for men, manggranon sa amino acids at phytonutrients, ginsang kapanit, makarot, aglabo, waskang nga makabulig. Para masolusyonan itong frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagidit potency at passion. Mapagaki man ako, mapababay, nagataman at extrang enerhiya, nagapataas pagidit libido, nagataman at extrang performance. Mabakayron sa itong klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, iyaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa printed dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex, mga ka-K5. No? Sa ato makaroon nga pag ililiba, no? Sa ato nga mga balita. No?
6: Foro de los Pueblos.
5: Balikan tagaling Rupaksilik ang rama namin, pataray. No? Dapat ng mga hinsyad gobyerno, ang mga opisyal, nga in charge si Karasandar o mag-conduct sa ginauman ko at mag-aparan nga o massive information dissemination para maduga gon doon mga pangutanang ngarat mga sarisaring grupo, religious, agdaya ka ng mga environmental groups.
6: Foro de los Pueblos.
5: Agkot sinsiro, ginmansanda, kung may implement, yakatanda ako tawat ako kakontra sa dayang development, ha, manami ra, gag-create kita jobs. Aga mangin teknoloji ha bro Pilipinas. Pero siyempre dapat balance, oh. Pagabot sa environment, din matara ko ng stand, no. Aga magtao kamot magaparan ng information dissemination, no. Ag karo mga opisyal karo mga perma kon wa matat mga magain ng environmental impact, nagmaga sponsor ay ako malatang personal opinion dapat magperma sa nat affidavit of undertaking akon pumalpak ron nag may magain dang resulta isang datray kulong. What ga perma no?
6: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
5: K5 Leonard sa kampiyon ng mga balita.
1: K5 News FM live report.
5: K5 Leonard, good morning.
7: K5 Mike, totally born dong lima ka mga classroom nga na, no? Ita day karang Tigbawan Primary School. Matapos karang agin gamon ita kagayo mga 122, no? Ita ya karang aga-aga K5 Michael.
5: Mm.
7: So based na sa ato nga mga information, sa day karang nag-respond din, no? Na miyembro taton karang PFP, particular kay FO1 Giovanni Bautista, anaraimaw it Libakaw Fire Station. Pero madalag, may anta matatarang office it BFP, nabali may mga personal matauna, pero wala sanda it fire truck, no? Kung ano pa nga mga firefighting equipments. So, nag-respond din kita anak ko, may mga maurang sunog sa banwa ita madalag. Pero mas pinakalapit ni banwa o banwa Libakaw, kung dahil ka lang banwa ita, ka lang panga. So, nag-respond din, una matagapon the presence it aton ka nga MDR it madalag, no? Amakon mo, wago ka fire extinguisher na ka lang na ubos kay 5 Michael. Kaso ay, wag ita baga maka
5: makatabang.
7: Makatabang ay ano gidabiro humatod makabulig pero kun sa mga nasa 50% na ro usang ka classroom abi man na K5 Mike nga nagkatulog medyo mabaho ta biro nga kagayo nga basi indi ta madaog itay kada nga mga fire extinguisher no ag mahangin pa abi bangod sa lekada nga magain nga simpo naton nga experience han makarang adlaw it Domingo so naka kun man gud mao naka pabaskog nakapadasig ita pagapagtas dekara kagayo sa mga next nga mga classroom nga umabot gid mao sa kapin sa lima no K5 Michael sa mga classroom nung totally born based man to kay nakay FO1 Bautista nakamaton sa natatawag mga 122 o alauna 22 ita agaga aga nakaabot sa nakit ito K5 Mike sa lugar ay sa kaman ko Tigbawan Primary School Tigbawan Madalag kay kwanta diray mo no unahan pagkatay kada ng populasyon ag rong area kung sin makita do, dahil kira nga eskwela niya nagkakasunog. Kaya so doon ang dita maabot right, dahil kira nga host, no? Dahil kira nga fire truck. Nga niro, pag-abot po kina itatang gifty Libakaw, kay nagabuligan ng tiro mga residente ag taga MDR, nga mapatay do kayo, ag gambal ko mismong BFP ay totally bone tagidabi. Pero mga classroom, ginagamon tagid ita kagayo kat maabot sandangan eh. Anda lang gigarin ni mo sa firefighting man si Japon ag mapping operation no nga matap nag mapaung tanan tanan no dai kan kay pero kun hambaw naton nga anda pang mga kwan baga anda pang tabangan ag ma-prevent ro pagapta hay madyang agang gid P5 Michael no karon nga labot din sa lima ka mga classroom ron dai kan nga nasunog no P5 Michael. So makaon doon under investigation ag doon yung do mga information katongin tao katong nga BFP kasi kung nabi man na imaw no ang public school ag ro kung nabi kara mga ebidensya na bunan dahil i-submit ako nabi to sa regional office at BFP at nakala ko noro mag identify no kung ano ba ro dahilan ni kayo kung fault electrical kasi burn out man na ni K5 Mike sa Banuat Libakaw ag portionate madalag. I don't know lang kung una sa primary ay may sa Tigbawan ay may kuryente kun uwa no.
5: Pero anong oras kahapon ng K5 Leonard?
7: Nakalakain ang aga-aga alauna 22.
5: O kaina agam ko taning gabi eh, mga alas 11 aron eh. Alaun aga-aga uta so kainaw tagid.
7: O kainaw aga-aga K5 Mike based to kay FO1 Mabautista no. Garo makita ni mo lugar abi medyo tanganit kuryente man madulong kita nagkagayo lang kani nung gataot hayag sa mga nagapan man yaring raman
5: hay ka ano tara magayo pa taro Libakaw maagi ka pati mo dagitan pa tabok ta madalag di ba
7: tulay oo
5: oh, tulay pa tay
7: 122 155 kuno sa nabot
5: may distansya ta abi may distansya tay
7: akagayo taron kada segundos
5: segundos taron ay kadasig
7: kadasig talaga gumamon, naghanginon pa, no? Mas nga nagadasig gidra ng pag-amon sa rin structure K5 Michael. So, wagit may mga naisalbar, ropila rito ka mga residente nga big gamit iskwilahan, ay sa kadasig ka nik pag-apta ko dahil ka ng kagayo, K5 Michael. Dugang kong detali ay mapa-interview mata ko noon na karang fire marshal kung may una naman ng update na no, halin sa region kung natabong aron nga sunong kung ano gitman o gintahilan K5 Michael. Sa dugang naton nga balita no K5 Mike tagdaya bangara nga nagtimpang kuan bangara bato una sa may part itaya karang tangalan ay sa may hawili no bugtong Bato Road tangalan ay ginbutangan nandun kay paano itaton nga taga MDR ag mismong local government unit it sagang no nga para hindi mo dire-direkta baga nga magdiretso to sa karasada. Pero siyempre, ginapabot kita ron itatong karamis mga taga tangalan MDR nga kung pwede ay inungiddi ka ron kay Pepe Mike mag-agi-anay, no? Ito ganyan siguro sa highway. Ag, agod, ay bula, di, alimawa, nakamotor ka, hindi, diskila siya katik kay Pepe Mike, no? Ay, maduga nga timot, ay karang nga control sing motor, and then may konsyakyan man, mas delikado, no? Ay, iguan ka sa bilog at inumok baho nga bato kay Pepe Mike. Libot rin gastos kung siya kenry mo.
5: Ayaw, taron. Kaskapin mga SUV, mga hammer man nagihugang kat mat inumok man di ka, na kasaraman, so, pero damage ka, no?
7: Eh, sige, tabi nga katipa. Dahil nanto kita ito ni K5 Rom, ni K5 Kenneth last week na to, taga-tong-tong nagagamit marijuana ng mga estudyante. Last week to eh. Ay, madya, pisan wakan ni T.I. Chimpo, may kakinahuwag na baro mga mintok nga lang ang bato.
5: Nga ba tanya ko na K5 Leonard, ay dalipi man mo rabato ta, ay nagpatimpa ta imaw, no?
7: Kaya mga ni K5 Brom, ay agni katsambilog di mong migo nga taga-MDR man, nga nag-report.
5: Oo.
7: Ay, una ko lang dati ko ng Chimpog, nag-health and diet kat, ano no, kung ano tawag, karon kat nag- at butang at higot, boys, babaw.
5: Ah, rapiling. Rapiling.
7: Oo, maroon, baga. Ay, matibay-tibay. Tama na dati. Ano, makaroon ay, tama na, kakinatimpat, ha? Siguro, makong kapag, nakaguha, nagduro makod do bato, siguro, kita, Mike.
5: Pero bato, tabi mo, nagiging brittle, di mo, matapok ko, tanga niya, ngawa, tanga niya, ako sulid, tanga niya, eh.
7: Ay, expose, mo, di ka rin sa panggit, eh, bye-bye.
5: Oo, sa bagay.
7: Ay, agsay ka man ko chimpo naton o gan sila kay basi kung kalong sa bilog pero factor nga nagakagabok man siguro makonda. Mm. Pero pure ang dalipi kay may kaibisa na no anohon parang ko pagod itinampak ba. Matibay kita ang kay Pipe Michael. So din doon ay gin official may mga action gin take up nga taga local government unit pagi sa MDR ay sigapon kapalawakan sa nang mga kung pwede ay pag highway lang kita anay mag-agi kay Pipe Michael. Kung sabihin mo namin di ka mag-agi. Kung gusto mo baga ay kung gala po practice kat siya kyan o katagos ka subyang
5: galing yung mga patakason abi ko namat
7: o malisod yung mga patakason pero at least ma kung gagit mat challenge sa gito na try ka nga mag drive ito ka nga siya kyan makipipe Michael agdugan natin nga balita dahil ipabot natin na concern tapos mapa-interview ka raro in KWT ay ginareklamo ro anda nga nang ginubraba to sa palete para sa may kaleso pato it poblasyon. At tag di ba highway na ton gabutang misa at mabaho nga rin ang tubo andaron siguro nga kwanda no pag-expand kwanda nga servisyo gabutang sa mabaho nga pipe so gin gubat andaro to nga it highway nag-cross kinsa na sa highway kay Pipe Mike siguro makon mga nasa sobras ang dangaw ro haba no hitan nang ginwasak
5: adugapad anabing diameter itgapad
7: adugapad na ag 6 meters doon do haba no ni pot lines ro wasak kay Pipe Michael ag gintabunat bagas ay say gaman ko chimpo nga na halin pa ko last week nagainugan ay nagadagom nga nagadagom tambakan lang dahit bagas may mga saking mansanda ay kaso ano nagkakawasak man doon ay makon mo mga
5: matrakara
7: nagkakawasak
5: matapag siminto ha.
7: Wa patay, I don't know kung ano pero plano banda kara. Ko na bing mutan that steel ang tawag kara steel plate.
5: Oh.
7: Ay kadagit mga magago nga siya kay anay residential ikaw sa highway. Ay gali klamo ro mga pomoyo ay kasangag. Ay kun again it karito na daw kadumdum ko ting bagat may nagapangilat sa mga kita ng panagugdog ay distribute ta manas sa pagkatugog.
5: Medyo may ginasampok na eh.
7: No. Oh. Ano bigat nimo may nagapamanday ta ba nagobrat sandok.
5: Oh.
7: Ay yung pagos nanda, ay yung post sa Facebook. So, araw nung brand na yung saking nanda, butang na nanda it bagas. Ay, alo kita biro, sakot si Mintog, again ko karito niya nakabugat-bugat, di wasak, no? Ano naman, bagas ka kalit sa karsada, ag uganan pa, hanag nag daw nag-serve nga kanay, datong ato nga mugin wasak, no? Hati, wash out do mga bagas, nang kot-kot yun na ng guwa. Ano kung nagyan it mga motor, abi mo sa printi sa pagtanaw mo ay tadlong katabro kalsada nga what problema, ay ga-bounce ka pa yung maroon, ga-tayubo ka tingkay pa Michael. Mm. Kaya nga nareklamo ba, basi ba kung may madiscuss siya, kuring nga ron nga expansion or project, it ay karang taga MK, WDK5 Michael, no? I'm sure may andaman ng action karon sa rin simitan nga ron nga problema. Sige man lang pagbutang, pero dapat sa soon as possible, ma- si Minton doon ay budlay tana no nga may ma-discuss siya pa kay Pipe Michael. Pero ato niya simpo dugang ko lang magag om pero watugan asaw-asaw wagid sa ibang manwa may una kay Pipe Mike no ag kahapon kibutin na kita sa kabasong takuhangin may mga nakaparta na lang mga private vehicles sa mga private nga mga hotel nga natumbahan gid no ibang ani mga bagayman sa kabasong takuhangin sa mga baryo
5: ngawat ang ani okay February na daywa mat bagyo pero baskog taruhangin habagat pagkataron ha.
7: Abagat ginabira bira mo ni Dolphin international name nga bagyo ba nga wapatakasod balay sa aton sa Pinas.
5: Oh 3000 kilometers pata kahapon to ginamonitor kay may kagayo patay.
7: Oo. Ay moro gabira kay abagat maron nga Luzon ag Western Visayas kana ay nag-experience at magaing kita nga simpo nga dumdum ka timol may signal ta baga nga basog ta huyop it dekera nga kuno hangin kay Michael. Ag irukwan na pa man, mga puno nga ra na sa mga highway ay kibot ka timot kabali ta, may magabukan ni dapat ay kwanda no, sa Tony Akilco ay total sa Sigi Mando Brownout man ay sa Simpo dapat mag-consenda no, clearing ag sa may mga bagay una nga may puno nga tanom ay much better nga tuon ng sigurong kay Mike itrim nanda ay budlay nga una siyong bagay ba tumugpa ron diretso tara eh, dahil manusuhay gaman ba sa sumod do Berman ay maulagi doon ato niya simpo no? Na inuganon based man doon sa ato niya pag-asa kay Pipe Michael. Ito na ato niya report live yas ato niya may kaligo pinpe waman it may mga panggidigakuan ng mga bladder report niya kay Pipe Mike what sugod ato niya lakapsel no? Wait, may mga init over the cement ginanabok yas ato sa may sentro itabanuang kaligo. para sa programang Foro de los Pueblos Sunday Edition with K5 Kenneth Atika, kasi K5 yun ang biray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
6: Foro de los Pueblos.
5: Balik kita makaroon sa ating pag-ililiba. Abong salamat, K5 Leonardo Viray, sa kampiyon karon yung mga balita. No? Tintangan ni Watama Karot Bagyo Mata. Ito matasagwat, atin karang Philippine Area of Responsibility or Dayang Dulpin. Galing tayo sa daya karang habagat nagdagay mo at mangin mauganon mga K5. No? That's why, rupilang ka mga biyahe kahapon, ita rondayang, ano ra, dayang Roro, Halindikaraya sa Katiklan Jetty Port sa Malay. Apat sa Oriental Mindoro at Batangas ay temporarily suspended sa nakaroon niya advisory, no? Itaaton karon niya Philippine Coast Guard mga K5, no? I don't know makani, medyo uwa pagid man nga ni ita additional karang announcement, no? Pero cancellation

0: yung mga K5 pero may kinamataron gid akara sa kunta nga maghambag gid anag maga tao baga idayng maga paran nga dissemination da mga ahensya at gobyerno ay abo makarong excited abo man karon nga naga criticize kara pero ako no kun ako tinyo ko tanon hay manami ta kunta imora dahil naga create imad daya karon nga kabo abo nga mga trabaho imagine nun mo ha according sa daya karon nga report mga ka K5 ron ay kasarangan dati gapa dahil ginatutan ako lang 1,620 hectares na technology zone sa sugod ita New Clark City, no? Kung mapatindog ro pak sila kang mga K5, pag by 2028 kararo target ay nga ano ra mga ka K5, no? By 2028 do target karang maumpisahan, no? Pagkatapos ay 190,000 jobs, no? 180 billion annually, no? Mga ka K5 bro posibleng kitaon, no? Doon yung tanay figure pagkataro, no? Government revenue ginatawag, no? Pero, syempre, dapat ay hindi kita karon mag, ano ra, no? Hindi kita masilaw, tanawin natin kung ano gitana rong mga posibleng epekto pagpatindog kita dayang paksalika, no? Yes, sa Pilipinas. Sa ginauman ko, bukong kita kontra sa development, pero dapat ay ro environmental impact, ma-explicar ka ton ng mga ordinaryong tao. Ma-explicar da eh. Kung magbinato do trabaho nga ray abot akong tara kung puro Pinoy ka takong ta o, gano, ano ay han explicar na technology transfer o sambilog ra sabon yung mangin ano ra mga K5 nga mangin na dayang military sites man ita US kasi sandaro nagatuga ka ray abong nasyon do miyembro ay although wapat agreement between the Philippines aga rodaya karon nga US pero by 2026 nga ra daya undo target makon mga K5 nga magpirmahan karon sa November 8 agreement. Oo, ay abo ta karang naila mata. Ay, abo mata ni kontan imo tang tanaw ni positive mata ngani pero syempre may unang negatibo pag abot sa mga environmental impact mga ka K5. Well, hinagay kay libati kita sa programa karong balita ang K5 sa mga 4:30 to 6 mga ka K5. Pag kasayo makaron sa pagatod kinyot mga balita sa K5 Leonard Vira, K5 Kinet La Chica sa atong patrol. Technical lang engineering department K5 Fred Batoy, saan ka station manager Ma'am Gloria Villas Manio, ag sa aton niya CEO kay Doc Ramil Oy. Good morning. Hinaga 4:30 to 6 ha, hindi ka magbugaw. Libati kita tuman. Sige po na ako sa K5 Michael Silorio para sa kampiyon yung serbisyo publiko ng Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Gina kanon. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kadlo ka pila ka maginan?
2: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: Huwain ni ko ginabatya at maskin gamay.
1: TTX 500.
4: Ano blinding thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
5: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis.
4: Sabot silingon, ini ang arthritis, daw generic name yan eh. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwa ang butsilingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
5: Inflammation tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
5: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga
5: cartilage.
4: Mga cartilage. Now,
5: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
4: Gusto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio, amo ni perming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka makapress kay sakit ni siya, no? Usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So amo ni permi ang permi ka strain. Kung nagatigulang kagali doksam, kag nagadyutay naman ang imo nga collagen.
1: TTX 500.
6: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amo ning kapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX 500.
6: Kamo
3: Kumusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
7: DTX 500! DTX 500!
5: Para ma-prevent, Sir GP, nga madula ang cartilage. Oh. Pero may nato na balik-balik. Mm-hmm. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, abis na matigulang ka, kuhan na, persado na yan.
3: Mm-hmm. And you know what? Siling sa mga pagtuon ha, ining ginatawag na ton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga

0: ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC ining carpo metacarpal joint, no? Mm-hmm. Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo no damo sa ginhalinan. Mm-hmm. Pwede halinan, pero suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress ining pagdamo bala sang imong nga free radicals kag reactive oxygen species, mm-hmm, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress, mm, paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, yeah, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sang decrease, mm, matrix synthesis kag increase cartilage degradation.
1: Anong result? Kinakakontra sa cartilage, mm, degradation, tamis.
0: Tamis.
1: Sa ginaya. Mm. Mm. Protein, mm, from animal.
0: Oo.
1: Take note, ha.
0: Turo man na.
1: Cartilage degradation.
0: Mm.
1: Mm. Cartilage degradation. Para matubuliwat ang mga cartilage, you need collagen.
2: Mm. DTX 500.
1: Before magamit ang collagen, you need DTX 500.
3: DTX 500.
1: Amo. Para madipinsahan ang mga selula, mm, na nagapalibot sa imo mga joints, mm-hmm, you need super antioxidant.
3: Mm. Correct.
1: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, mm, sinamuna, mm, amo nang mga taas ang, mm, kwan, antioxidant, mm, and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
2: DTX 500.
1: Here comes DTX 500.
3: DTX 500.
1: Tas taas ang ano, ang antioxidant.
0: Oo, ang, mm,
1: hindi dali matigulang ang, oh, imo mga cartilage.
0: Na, amo na da.
1: So, permi nato, mm, na balik-balik, all degenerative diseases, mm-hmm, is caused by free radicals.
0: Gusto.
1: Amo na ang kaaway sa aton lawas, mm, nga way takabalo.
0: Mm.
1: Permi naton upod-upod.
3: Mm. Oh, aras sa palibot.
1: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Mm. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano, ang dumog sa imo, ang, mm, question, may ginpabato ka?
0: Wala.
1: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
2: DTX 500!
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. We'll be right back.